0: ti sa mo na na-resolve sa tabang kang CCTV camera igwang mga robbery hold up digyo sa muya na pagkaaga lang day pa 24 hours na solve si problema si insidente may mga nahabunan na nakuha nasusog si hinabunan dahil din sa tabang kang CCTV. So yan mga bagay na yan, sabi ko bako malang yan ano eh bako lang tao ang nababantayan daw pa paano kagianan din sa part yung barangay ta day na kaypuan magpara taltag ka pa ning tanod niya para magbantay sa araw ganing lugar. So, igwa ka lang CCTV camera, may monitor, kaya na mo-monitor mo, mas madaling masusog po kung igwa mga insidente nangyari.
1: So, ang mga tanod mo, kaya na lang, garo ronda na lang, ronda-ronda.
2: Turog-turog.
0: Day man, actually, ang tanod ko po, pinili ko na day dakul. Pero di baling dikit basta dapat gabos may higos.
1: Yan
0: ang ano ko, yan ang mindset ko didi. Di baling pa kung armo ang base po kay sa ano talaga barangay local government ko dapat binding tanod igo ang sarong barangay. Ang sabang dahil sa dakula dapat may binding kami pero nasa ano lang tanod may 13. 13 lang yan. Pero gabusyan effective, gabusyan may radyo, igwa akong apat na market guard, bali, disi, siete gabus, ang pinaka, inig market guard kay considered as tanod sinda, pero ang binabantayan ang fishing port.
2: Mm-hmm.
0: So itong 13, sinda ang talagang nagbabantay, barabanggi, and nagro-roving, magpun alas 10, and gabusyan may radyo. Ayun ang means of communication medigdiyo kaya madaling nakaka-respondi kung sakali man na igwang insidente.
1: Oh, pero ang CCTV diyan sa barangay nindo and I mean sa inya nakabugtak.
2: Yung pagsabi dili maalala.
1: Dili man gusto kong sabihin kung anong mga area.
0: Yo, sabi ko ay po duman sa mga strategic na lugar, entry and exit point sa mga kanto, duman sa mga tinatao. So, yaraon po 'yan sa covered course, sa may breakwater, igwa kita, digi sa may mga crossing intersection, igwa po diyan. Yan ang mga binurag sa takanta.
3: Sa pantalan
0: igwa, sa fishing port po igwa. Pero igwang, syempre, aramta naman, ang sabang saro din sa medyo dakulang problema pag-abot sa illegal drugs, ang taong nagigibo ng illegal, permi ng aramon kayo kung sensin na makakabuelo. Diba?
1: Ang iba bagang barangay, dahil nakaka-produce ka yan, ano ta ang barangay sabang igwang kadakul-dakul na CCTV camera? Yeah.
0: Day ko lang po aram pero ang masakit kaya mag kami kaya po sa totoo lang ang kada barangay igwa inapod na 20% barangay development fund. So ang tigtatagamahan diyan more on infrastructure or mga kagamitan or itong mga development pag-abot po sa barangay. Ako tigpo-focusan ko talaga ini pag-abot ngunya na taon tigtagamahan mi ang solar street lights ning 300,000 pesos. Pag-abot digyo sa CCTV, additional ning 150,000. And kung kulang pa, pag nagkaigwan ning supplemental mo niya na taon, dadagdagan ko pa. Sabi ko nga po, mas magayon itong mag-focus kita duman sa makakatabang sa to para maging magyan ng trabaho. Kaysa itong mag-focus ka sa patrabaho lang ning tinampo, yan, mga puro lang is patwok ngaya. Kayang-kaya man ang patwok, kayang-kaya eh. Tagamaan mo lang ng budget, badikit-dikit, kayang-kaya na po yung magibo.
1: Saka pwede na yan ihagad, diba?
0: Iyo po, oo.
1: Harapang ginibo mo ngunyan, karo?
0: Iyo, ngunyan ang saro sa Marina Development, si Congressman Nelson Legacion, nagtagama na po digining nasa 10 million pesos para sa road rehabilitation, concreting with drainage canal, mag-ibong-ibong yan, from zone 5 to zone 7B. Ang laba kaya nasa more or less 700 or 600 meters po kaining tinampong papakarayon digdi sa Muya. Pero scheduled po siya next year pa. Pero nagkaigwanan ng project validation ngunya na taon, perang beses nang nagkandak ang DPWH. Kaya ano kita, looking forward kita dyan and naglalaon kita na talagang mangyari po yan. Ta mismong gikan kay Congressman Legacion si informasyon and napaaram na din sa satuya kang DPWH po itong development na gigibuon.
1: So kuyan, pirang lane?
0: Two lanes po yan, barangay road siya. Pero digdiyo kaya sa mo, medyo masiri ang mga tao digdi sa mo.
2: Sa road right of way.
0: bako man, gusto ninda itong kumapati lang po, dapat itong areglado.
3: Bako itong putol-putol.
0: Bakong putol-putol. Alimbawa, last 2024, igwang tinampunig din na nasa 230 meters ang distansya, ang laba ko taan na. Pero dahil sa may mga nagkontra, ang gusto ninda mag-ibong-ibong, may tinampo, o may drainage, dapat nga araw ka na ang kapal, araw ka na araw ka yan. Ang nangyari, naglipot siya, pero naging maray si disenyo kang tinampo. So, but sabi yun, aktibo ang mga residente at nakikiaram sinda sa kung ano itong dapat na mangyari.
3: So, may, dapat palang tabi, Cap, ang project talagang ano to, itong inaapod
0: kinukonsulta.
3: Standard pati?
0: Standard, correct.
3: Opo. Standard. Ayos yan. Mayong problema dyan. Ano, partner?
1: So, kumpleto ang kuyan, component.
0: Iyo po, aram mo, bago pa man i-implement pag ang sarong proyekto, kadakol na prosesong pigagian yan. Saro na dyan, enot-enot, ining project validation, nagkakaiguan yung public consultation, kung ano-ano pa man. Ipapaaram mo din itong mga maapektaran or apektadong residente kung sakali man na magkakaiguan yung widening. So, yan po ang saro sa Marina Barreta. And saro pang Marina Barreta, ako, pwede ko man sabihin ninyo yan, takasubanggi, kaulay ko mismo si Congressman Legacion. Nag-upod siya sa Sakuya and pigahapot niya itong manunungod duman sa Tulay na pigre-request ko digdi sa Barangay Sabang, particular po dyan sa may Zone 4. Ang Tulay, pigre-request ko sa saya, sorry ba si pagduman mi sa opisina niya. Garungon yan lang pong taon, last month lang ata. Sabi niya sa Kuya, ilalawag niya sa National Expenditure Program, NEP, for 2027. Kaya ano din kita duman, kumbaga naglalaon din na mangyari din po itong Tulay na pigre-requesta. Ang kagayunan din kay ni Sir Melvin and Sir Roy, kay ning Tulay, kung sakaling mangyari, inipong Tulay na ni, diretso ni duman sa Dakulang Creek na nagiging pipelian ka mga baruto every time na igwaning route ng panahon. So kung magiging maray ang disenyo kang Tulay, maplilinigan ang creek Badadraga, magiging pipelian naman ka mga baruto pag may kalamidad na instead na magdudumang pasinda sa Balungay, sa Kawit, sa ibang banwaan or barangay para itago ang baruto ninda, digdi na lang sinda sa Sabang matago ka mga baruto pag may kalamidad.
1: So ano na lang status kay itong project na yan, sabi ni Congressman Legacion?
0: Ilalawag niya po sa NEP, sa National Expenditure Program. So possible na pwedeng matagamahan ng budget, mabudgetan siya, at pwedeng mangyari ang proyekto.
1: Kung sa bagay, si Congressman Legacion, pag-arog yan, gusto niya ang mga proyekto ba ganyan, mga pulido, ano, mga kumpleto sa component, ano?
0: Yeah po, saro din yan sa na ako nga ni, di ako request lang ning request kikong, mas gusto ko itong ang nire-request ko, itong talagang panghaluyan din. And talagang mapapakinabangan kang tao. Aram mo kaya, minsan masabi lang na ang basta nga more than 5 million, pwede mo nang i-request kay congressman or sa congressman. So mas magayon na itong talagang pag-isipan na maray. Ang saro sa pig-workout mi po ni congressman, live-in kang local government unit kang Kalabanga, na mapakaray ang seawall digdi sa Samuya. Ta talagang ano na kaypuan ng i-rehabilitate, kaypuan ng salidahan. So yun po yan ang saro sa sana mangyari and kaya, sana magkaigwan ng update dyan.
1: Kaya lang, ang seawall, di ba, flood control yan?
0: Iyo po.
1: Kaya lang, medyo kuyang paano, medyo may lamat pa itong sa flood control, kaya medyo, ano pa, medyo aralanganin pa.
0: Pero ang kagayunan digdi sa Roy, bako lang ako, ang barangay, bako lang ang LGU Kalabanga, ang nagigibo, even si Congressman Nelson Legacion, nagigibo ng paagi para mapakaray ang seawall kang Barangay Sabang.
1: Sa bagay, nakaabot ako sa seawall dyan, talagang
0: haluyo
1: naman talaga.
0: Siguro mga 5 decades na po yan, mga 50 taon nang nag-exist ining seawall na iniyo.
3: Pero ano yung tabi, Cap, pag yan ang seawall, although may mga issue sa flood control, pag na-justify kaya ang purpose kaya, kung gaano ka-importante iyan, pagkatapos mahiling kang DPWH, kang mga implementing agency, takong mayo iyan, baka mayo ang Barangay Sabang itong lumaog ang tubig.
0: Iyo po, kung mayo talaga ni, permin ang babahaon ng Sabang. Sa totoo lang po kang sarong banggi, nagkaigo kami exhibition game between Sangguniang Bayan members and sa Barangay Council. And si Councilor Tuts de los Santos and si Councilor Empoy Santa Ana, pig-inform ako, nag-inform sa senda na ang Office of Civil Defense garupig baba na po itong plano nga ning proyekto digi sa Siwol kang Barangay Sabang. So sana okay. Sana good development and sana dire-diretso po ito.
3: So dapat kang kapitan siguro aside kang initiative kang barangay with the help kang LGU ni Congressman tapos may elevate yan sa proper authorities to evaluate. Tanganin sila magdepensa bako siba minsan nagiging issue kaya blood control iba ang nag-implementar iba ang nag-request as ang nag-implementar pero kung by agency sinda ang nag-ibo kang feasibility study kamo lang nagtukdo kang urgency kang importansya as an urgency kang project tapos DND ang nag-ano to National Defense sa ano to sa NDRR National Disaster Risk Reduction Management Council which is part ang ano to and civil defense. Mas madali siguro pag justify ken kasi may ocular inspection man yan.
0: Iyo po. Sa totoo lang, Sir Melvin and Sir Roy, 2025, nagkataon lang na igwa akong amigo, pinabistado niyo ko duman sa route niya man na amigo na may bistado sa Office of Civil Defense. And 2025, piyestang gayo digi sa barangay mi, igwang official kang OCD na nagpasyar digi sa Barangay Sabang and inibahan ko mismo. Pigpailing ko lang sa iya, sabi ko ma'am, baka lamang magkaigo yung pagkakataon na mailabi lamang sa opisina nindo, na araw ka ni, araw ka yan, kay puwanan nining pakarayon. So sabi niya, hihilingon niya and yan, feeling ko po parte ni ka mga development, bako siyang madali, bako lang siyang ura-urada, pero ining mga nangyayari ngunyan ng mga developments, sa hiling ko parte yan kay itong mga efforts na giniribumi ka mga nakaagi pa. Kaya, ano po kami, looking forward and day kami nawaran ng paglaom na talagang mangyari at mangyari po yan. Marehabilitate ining seawall. Sabi ko, dawa bako na ako ang nakatukaw. Ang importante, ginibuta ang gabos para mapakari ang mga dapat pakaroon sa barangay.
3: Pero mas magayang kung ikaw pang nakatukaw.
1: Pero araw mo, po. Maswerte ang mga taga Sabang, Barangay Sabang, dahil ang naging kapitan, taga Midya. Kadakul Bisto. Kadakul Bisto mga opisyal. O araw kayo ni Congressman Legasyon. Solve na solve big di si kapitan.
3: Nadulok tolos.
1: Dali tolos. Tapos, may maray pa ang pag maray ang ipinahiling mo sa media na ano nga pod ganiyo sa imong credibility daira utraot kadakol kang madudulok kapitan di ba kadakol kang nadulok kunyan
0: iyo ako kung ano ako yung man ako yun na ako kani araw man yan ni Sir Melvin kung kento ang gano'n yan dati lang
3: Kap saro pa yaon ang bago itong issue dyan ni Roy sa ano to windmill dyan sa ano to kumusta ta medyo na nabitan taman ang performance kang Barangay Sabang itong collection dyan sa port nindo kumusta sa fish port.
0: Well, kang magtukaw po kita, saroyan sa talagang tigtutukan ta, Sir Melbs. Sabi ko nga ni, kung paano maglangkaw ang income or ang budget kang barangay, gabo siya mabase sa revenue. Mm-hmm. 2023, ang total income kang barangay sa loob ng sarong taon yan, nasa 150,000 pesos.
3: 150?
0: O sabi yun tapang 160,000. Pag 2024, administration mi na po yan, pinakarimi ang sistema sa fishing port, nag-abot ang pinaka-collection nasa 1.2 million pesos.
3: Grabe yung milyon ang kao.
0: Grabe si difference talaga, Sir Melbs. Duman mi nahiling na kung tutul-tulon mo ang sistema, talagang may maray na income, may maray na revenue kadigdi sa barangay. And yun na to, ang naging epekto, from 7 million sa IRA or sa National Tax Allotment hanggang sa si approved budget na. Ang approved budget mingon yan for 2026 nasa 10.5 million. And kung di ako napapasala, pangduwa kami sa barangay na may pinakadakulang budget sa Banuanin, Calabanga. Although ang IRA, ang NTA, binabase po siya sa lot, sa pakadakula kang lugar.
3: Land area.
0: Land area, sa population, and sa income. Yan, dyan po siya nagbabase. Kaya sana magpadagos-dagos. Dahil nagbababa sa 1 million po magpon 2024, 2025, and ngunyan na 2026, aram ko mas mapapalobumi pa ang collection mi sa barangay, lalong-lalo po ang dakulaw na porsyon tayo pag-abot yan sa fishing port ng Sabang.
3: Okay. Pater.
1: Itong hapot ni Kayo, manunungod dyan sa ano yan?
3: Windmill.
0: Windmill.
1: Ano ta ko yan? Ano ta kontra? ang well, mga taga dyan?
0: Majority po ang mga taga Sabang talagang nasa dagat ang hanap buhay ninda. Ah. And kadaklan po digdi yun minakontra. Taday sinda nakakadangog ng konkretong paliwanag and kung ano itong mga pinakamaray na dapat mang, or ano itong mangyari sa sinda once na nakatugdok na ang windmill. Ano yun po itong pinakaproblema.
1: Oo. Ano kaya da ang mangyayari sa inda pag nakatugdok na windmill?
0: Iyo po. Sa totoo lang, Sir Melvs and Sir Roy, kung ako po ang haputon, base sa pagdidig din ng da, magpon kang mag-assumir kita, nasa pag-aadal pa man gerare sinda eh.
1: Oo.
0: Day pa man talaga sinda sa stage na itong ma-construct na sinda.
1: Mm-hmm.
0: Kung taano may nahiling na mga garo ano yan, garo baruto, mga ano diyan, nag-aadal.
1: Mm-hmm.
0: Base to sa ano ninda. But sabi yun, nagkukwasindang sample ning daga ngaya or laboy sa irarom kang dagat.
1: Mm-hmm.
0: Inaadalan ko anong klase mga marine mammal ngayon ang yaon sa irarom kang dagat ng San Miguel Bay.
1: Oo.
0: So yun pa lang po to ang nangyayari, yun pa lang po to ang mga nangyayari diyan.
1: Mm-hmm.
0: Ngunyan, ang iba kaya igwa itong mga nagkukontra na iba na day pa man nag-aaram. Basta lang nagkukontra. Pero day pa inaaram ko ano itong pinaka, ano ba talaga itong pinaka proyekto. Mm-hmm.
3: So dyan, tabi, Kapitan, yung ginigibo yung nahihiling dyan, garo ang apod garo, exploration pa sana.
0: Iyo po, part pa din siguro. Sabi ko, iba ko man madali eh. Daw pa sabi yun tang may budget sinda.
1: Mm,
0: once na magbagsak ang pag-aadal ninda, piling ko day man yung madagos.
3: Yung itong sustainability, alangan magtulo ka dyan ng multi-billion. Pero itong ROI mo, itong return of investment, saka itong purpose kang pagbugtak mo dyan ng ILC, windmill, kasi kuryente yan eh. Baka dahi mo, kung kulang man, siyempre, yaw sa tawag ang dagat, baka dahi man sustained ang duros ka yan. Siyempre, dahi man yan maano to, dahi man yan
1: madagos.
3: Madagos. So, yan, mga exploration activities garo yan, hinihiling itong viability kang project bago idagos yan, Kapitan.
0: Sarong ehemplo po na masasabi ko na kung taano hanggang ngayon nag-aadal pa din sinda. Igo pong LIDAR na nakabugtak sa taas kang fishport dyan sa may roof deck kang kaining fishport.
1: Mm.
0: Nagre-renta sinda sa Muya sa barangay. Iyang LIDAR na yan, nagsusukol kang duros gikan sa San Miguel Bay.
1: Okay.
0: And gunyan, nirenew ninda yan after 2 years na pagrenta dyan, Sir Melvs and Sir Roy.
1: Uh-huh.
0: But sabi yun, inaadalan pang ninda ang duros kang San Miguel Bay. Kung iniba talaga, makakaproduce ba nining enerhiya na makukonvert sa kuryente o baka bako man siyang consistent kaya arog ka ni arog ka yan. So, feeling ko po, iyo pa lang yan. Ngunyan, dahil sa igwang nagbilog ning grupo, ito pong inapod na Tanggol SMB, pag sinabi SMB, San Miguel Bay, ang pagtubunta. Sabi ko sa mga kumpanya na nagdidigdi, mas magayon siguro madam or sir, kung sakaling igwa ka mong mga IEC focus group discussion na gigibuhon, sinda na mismo ang rektaw nindo. Tapos sinda si mga taong talagang gustong maaraman ko ano bang pinaka-purpose, ano ba itong mga kumbaga kaipuhan ng mapaliwanagan pa.
3: Correct.
1: Araw mo, sa iling ko, Cap, kulang lang yan sa ano, kulang lang sa paliwanag ang mga residente o itong mga nagkukontra. Pero pag nalinawan ninda yan kung ano ang pinaka-purpose, sa iling ko, ano man yan, magkakaigwaman yan ng ano, pagkakaintindi dyan.
0: Iyo po, pero minsan kaya kung dadangugon mo din ining mga kumpanya
3: nagpapaliwanag,
0: kulang. Kulang na kulang. Garo man lang siya itong nagluwag ng panira na may kulang ang sahog niya. Garo bitin ang lasa. Kaya sabi ko nga ni po, ako nagtataw man lang kung suggestion sa inda. Mas magayon na nagbababa ka mo sa barangay, bista doon mo na nindo ang kakaulayan nindo.
3: Iyo, taong tagaon ka niya.
0: Ita, igong mga parasira po digdi sa mo na habo na lugod mag-aatenta, mayo man ngayang nangyari kap eh. Mahapot ngayang kami, ano po ang itataw nindo sa mong alternatibong anak buhay? Mayo man maisabi. So, yan ang reklamo kang mga parasira sa Muya. Anong mangyayari sa mo once na yaw na dyan ang windmill sa taho kang dagat?
3: Tsaka so, ang hapot baga dyan, Cap, siyempre, araw ka itong sinasabi mo, ang hapot perme dyan, kung yaw na yan dyan, paano ang hanap buhay mi?
0: Correct. And ano din ang benepisyong makukuha or marireceive mismo, rekta, kang barangay, kang mga taga-barangay. Ang saro kayang tigtataw po nindang reklamo or tigagrangin ninda, ining solar farm, digyo sa Paulbo, or dyan sa may buunot Santa Rosa, na mayuman rektang namamati ang mga taga-Kalabanga. Dakulaon na perang perang megawatts na kuryente ang napoproducer nila. Mm-hmm. Pero mayong rektang epekto sa mga taga-Banuaning Kalabanga.
1: So yun, yan. Garo raya. Na, raya.
3: Naraya ano? Raya.
0: Iyo po. Garo harap ko yan.
3: May example sila na ito nga ngayong solar farm dyan.
1: Si na nanging ginaba.
3: Kuryente mga pareho man lang.
0: Takong ako lang nga po ton, Sir Melbs, ang gusto kong mangyari, kung ang mapoproduce na kuryente dyan, idadara sa grid, sa National Grid Corporation ngayon, ibebenta man sa mga kooperatiba, dapat, kung ibabalik yung dasal, dapat libre na kami o kaya maka-discount kaming grabe.
1: Iyo.
0: Kasi yaon sa samuyang lugar ang ano eh, itong pinagkukuanan mismo ninda ng enerhiya.
3: Oh, pwede man garo-garo, pwede man dyan, kung perang iktari niya, pwede man extension, pwede man.
0: Pwede ma. So, kadakol pa po, dakol pang dapat maipaliwanag, dakol pang dapat na madangugikan sa senda, dakol pang dapat maaraman. And sabi ko nga ni po, mayong mangyari dyan kung di kita makikiaram and di kita mataram. Mas magayon na itong mag-aatindir, lalong-lalo pag may mga paapod, kasi itong marant ka lang sa social media, pero di ka man talaga nag-aaram kung ano itong inurulayan.
1: Oo, tama yan. And di man sa may sa parte kang nag-gusto kang may, may plano kang proyekto, i-kumplituhon, kumbaga, arog na lang kayo muna sa mga sunod, arog kayo ng tutukaroon ta.
3: Sa kano, ano yun, Kap? Itong mga ito nagbababa dyan, mga dayo dyan, maisid ang local counterpart tanganing mas ano, sabi mo nga dat bistohon, itong at least makakataram kung ano ang lingwahe kang nasa baba.
0: Tama ka dyan, Sir Melbs. Iyan saro sa numero unong pig-suggest ko sa inda. Tapos sabi ko, kung kamo makikiulay, Taglish kamo makiulay, sa sarong Bicolano, na di nga nakakaintindi minsan ng English.
1: Highly technical pa.
0: Yan.
1: Matirada pa kayo itong mga megawatt na ito.
0: Masakit po. Pero kung mag-hire sindaning talagang, di ba, itong from heart to heart na makikiulay dyan, ipapaliwanag, in layman's term, kung ano man ang manunungod sa proyekto, madaling maintindihan sa hiling ko.
3: Kasi pwede man itong, yung, ano, Kap, pwede man yan, mga halbawa, may mga 15 o 10 mga parasira dyan na talagang itong gurangan na pwede, iturninda.
0: Number, yan, Sir Melbs, sa totoo lang, pagpuninda, gabo siyang tig-suggest ko na mag-benchmark niya ako itong mga parasira sa sarong lugar na iguana ka yan para maaraman ko ano bang epekto. Ta kung papadalano lang nindo kami sa YouTube or kung ano pa man na picture na ipapailing, harayuan yun sa personal. Iba man yan sa
3: actual. Sa Indahigwa kayo? Sa Indahigwa kayo?
0: Taiwan. Sa Taiwan.
3: Wow, Taiwan.
0: Oo. Kasino pa man ng Taiwan. Ako nakapa-Taiwan ako sa Lods, kayang-kaya eh. Sabi ko ani, kung pera man lang niya kung mga ano ang Kalabanga
1: lang, ano?
0: Ang Kalabanga 11 coastal barangay kung perang persona ang imbitaran and pa daraon duman sa Taiwan kayang-kaya man sipon mo bilyones pesos 100 billions of pesos ang budget nila para sa proyekto.
3: Siyempre kay ba diyan ang kapitan ano pag to
0: dawadayin ako iba
1: nakabot na
3: iba mo yan man.
0: Pero pero ano kidding aside sir Melbs, totoo yan. Iyan ang saro sa tig-suggest ko talaga.
3: Para ma-visualize.
0: Oo. Bako itong nahihiling mi lang sa TV, sa projector. Sabi ko, paano ito ma-imagine kung gaano kadakula, gaano kalawak ang distansya. Mm-hmm. So masakiton po, masakiton talaga. And kay puan sa hiling ko, ako unin da itong mga question giken sa Samuya, kami mismo bilang itong maapektaran. Tapos sabi ko nga ni po, bako malang para sirang apektado digdi. Even ang mga nagtitinda ng sira, nagbabakal ng sira na tigukonsumo oral daw, bako lang taga Sabang, bako lang taga Kalabanga, even mga taga syudad ni Naga and Katarayd Pangbanuan, apektado once na maapektaran ang paglahod digdi sa San Miguel Bay.
3: Sa kano dapat ka, bago magduman ka mo sa Taiwan, iagi mo muna duman sa Rizal.
0: Yan.
3: Although bako siya ning
1: Igwa pa kayan sa Rizal. Ay, sa ko yan. Sa
0: Rizal, onshore yun, onshore.
3: Oo, Pililia Rizal.
0: Pililia.
3: Saka sa Ilocos. Sa Ilocos. Ipahili mo na kung ano ang klasikang windmill.
0: Iyo po.
3: Oo. Na pag nag-agi itong sarong ano to, sarong ilisi, pag kuminabit ka doon.
0: Armo, ang saro pa dyan, Sir Melbs.
3: At least talaga ninda.
0: Isipon mo, igong parasira na nagtataram, ano ngayon pag nakabugdak na baka magkurusog ang duro sa Sabang?
3: Oo, oh, alam mo yan.
0: Dahil ninda na-imagine eh. Oh. Kasi ang paguna ninda sa windmill,
3: elektrikan. Baka ipalid nga, kaya kaabot kami.
1: Baka kaya pag may bagyo, mas lalong magkusog ang duros.
0: Diba?
1: Tama.
0: Ibaon bagang ano na itong dahil lang na ipapaliwanag ng tultul.
3: Although medyo garo makangirit, pero paghali din sa baba ang araw kayo ng sentimiento, mas dapat
1: kaya may punto man kaya partner. Paano kaya pag nagbagyo, di siyempre kaya mabilis kaya ang ikot niya dito. Siyempre, ipig-imagine na si electric pan eh.
0: Yeah.
1: O di ba? O di makakusog ngayon duros ngayon sa sapang ni para linon kita.
3: May magpindot, saka, may pagpindot ba kayo? Maka number 3 kayo.
0: Igo pang nagsasabi na baka ngayon, maribukon, dahil ngayon kayo makaturog.
3: Pwede.
0: Saro yan eh. Saro po yun sa na dahil na ipapaliwanag din. Din tultul.
3: Problema. Problema.
0: Kaya masakitun pong mas bako siyang madali na proyekto sa iling ko, and inikaipuan talagang halawig na panahon yung pag-aadal, yung pagpapaintindi and pag-explain sa tao kung anong klase po ang proyekto. Lalong-lalo na tangalasinda, tanong ito sa dagat, bako sa gilid kang dagat o sa baybayon ikakaag.
3: Okay. Sige. Kap, salamat na maray. Garo maray, mag-sponsor ka din.
1: Uy, kumusta ka na, Kap ni Lito Miranda?
0: Uy, pangyayari. Good morning, Maray Naga. Sir Lito Del Rosario, Maray Naga din. Parehas, alam mo, mga Lito, mga...
1: Sa opisina ni Congressman Legazon, mga mantibayan dito.
0: Oo.
1: Okay.
0: Mga mauurag yan.
1: Sige, mabalos ka pa.
3: Salamat na maray.
0: Thank you po, Sir Mels and Sir Roy. Maray Naga sa inyo and kay Sir Roy din. Ranoko, salamat po.
1: Thank you.
4: Aram ang pigadi tanin na kung pilang metro, pag nakatugdok na, kung pilang metro, dahil makarani ang mga baruto, makalahod. Ayanan ko yan, pigadi tan pa nila.
3: Pero ang pag-ultanan, baga tabi,
4: halimbawa, kung pilang metro o kilometro,
3: distansya.
4: Distansya, duman sa windmill ang ko yan, dahil ka pwedeng magrani. Ayan ang pigadi tan pa nila. Itong ribok, saka itong garo parapad, saro pa ito. Na pigahan dito pa rin.
1: Benchmark.
3: Oy, bakit ah?
4: So, yun, hilingon ta kung ano ang mangyari ka ni, digdi sa may portion kan Sabang Kalabanga. Ang kuya nigdi, ang siwol, kuya na pig rin ang kusubago, kuya na, mga nagpapalgas na, barang na ang kabilya.
3: Dako lang sisi.
4: Oo, may mga sisi na. So, yan lang. So, ito yung informasyon na kaibanan ta si Kapitan Paul Santos Roy Ranoco.
5: Asintado Live Report.
3: Mabalos sa Roy Ranoco. Kang sa imong dagdag na impormasyon, alin dyan sa Barangay Sabang. Nakaulit na si Kapitan Paul Santos.
1: Oy, pag-arong talaga kayo, partner, dahil sino magkakairintindihan kayo.
3: Siyempre.
1: Pareyong kung ako mandigdi sa
3: may project
1: na ini. Tama ito, i-benchmark. O di ba, maski sa Ilocos na lang.
3: Pililarisal mo na. Araw ka ini ang win-win.
1: Maski ba kung nanduman sa Taiwan, medyo mahal-mahal duman.
3: Muna. Imagine nyo ini, nasa dagat.
1: Ta siyempre, kung ikaw man, di ka man arog ta, maski kita, di man kita nag-aaram-aram kayo windmill na yan, siyempre ang iisipin mo, paano pag nag-bilis yan?
3: Oh,
1: di ba? Medyo, saka sa mga parasira, lalong-lalo na, ang kabuhayan dyan sa
3: pagsisira.
1: Sa Kalabanga, isa dyan sa Barangay Sabang, isa pagsisira, ay talagang ano yan, ma-create talaga yan yung kahandalan duman sa mga naghahanap buhay dyan sa pagsisira.
3: Totoo yan.
1: Bueno, duman sa mga naghahanap ning mapapahirayang kan sa indang mga motor o mababakalan ni mga piyas sa partner.
3: Kala windmill.
1: And Jameson Marketing and James Marketing Dealers inda kan Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Genuine Parts sa presyong masababa sa company price. Nagtatabang man sida sa gustong magbukas ning Micro Motor Parts na tindahan sida Matokdo. Asin na masuporta sa Indo all the way, kaya sa inpa sa pinakang haloy na motorcycle parts na tindahan since 1972, 50 taon na sindang nagsiservice sa motorcycle riding public. Dumanan lang ang main office ninda sa Jameson, Tabuco, Naga City. Diretsong ko rin yung partner.
3: Sige.
1: Sa oras nin pa nga ipo, igwa ka nin kadamay, turn your gadget into budget, madyana sa HDP Pawn Shop. Sa HJP Ponsya, palangkawan kilatis, madaling kaulay, halabaan terms, pwedeng i-renew, hababaan interest rate, and pawn shop na may puso. Kasama mo ang HJP Pawn Shop. Nag-ako nin mobile, asin man smartphone, iPad, tablet, DSLR, camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, asin iba pang collateral na ma-extended months tanganing matubos o marinyo kung kinakaipuan nindo. Madjana an HDB Ponce pigwaning pitong branches enot sa laog kan Bicol Central Bus Terminal sa J. Miranda Avenue sa tubangan kan entrance gate kan Bicol Medical Center sa Rodson Hotel Building kataid kan Lucky Office Supplies sa Galeria di Calabanga kataid sana kan LCC Calabanga sa Alfilon Street San Roque Iriga City kaatubang lang kan East West Rural Bank sa San Antonio Poblacion Nabua kaatubang sana kan Nabua Public Market kataid kan Motor Trade asin man sa B112 Building Renacimiento Street, asin man Biak na Batu Street, Tabuco Terminal. Madyana sa HDP Phone Shop and Phone Shop na may puso.
3: Oras sa ito kunyan, 32 minutos makalihis ang alas 8 ng pagkaagang. Oras sa inyo ito kang Smart Save Solar, the solar that you can trust. At yan, mabalik kita. At yan, makakawalik naman si Mr. Francis Baraha live dyan sa Agusan del Sur sa Palarong Pambansa.
5: Radyo Guapito.
6: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, mag wheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
7: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot-kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lihitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa bayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-presser man si Danning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundo kansaydo mga mahal sa buhay na binabawi aning buhay sa mga party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuto Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sindang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.
8: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Permita pong imantine ang distansya sa sinusundantang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa prenterang lulunadan. Tanganing aberya sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga hali sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga, tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City, with branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Cells Brand. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
5: Nako, DJ. Totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
4: So ang iBerry nakatulong sa'yo, tita?
5: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
4: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: sakit. New BMEG Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
0: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach. Making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
8: And the Sultans. Oras sa ito kunyan, igwari ka din 42 minutos makalihi sa alas 8 nin pagkaaga. Aparte na pag-ulay-ulayan ta si Horitang interview kay Kapitan Paul Santos, ha. Oh. Ni pati siyempre punong barangay and by November baga election man sa barangay.
9: Oo. Ayaran niyo na pala na, no. Kuya na pala na. Tapos
8: June,
9: na ang
8: July, August, September, October. 6 months pa.
9: Oo, tapos na ang registration kang nakaagi.

0: ng semana and mga barangay election na. Oy, pasalamatan ko pala si dating punong barangay Wewin Rigmalos din sa Concepcion Pequeña. Tapos si itong duman sa lugar ni nagparahakwat partner ning ano nagparalinig ning Kali.
1: Mm, dalnak.
0: Dalnak sa Kali. Grabe sinako ano.
1: Kaso ginilid lang.
0: Ay, sa gilid ano. Pa sana ano hakwato na ini kang barangay ano tanganing kamo naman ano sa barangay diyan ha sa incumbent kamo naman kayan sa paghakwat
1: kung sakaling mayo pa si kapitan ta may problema si acting
0: yan oh si acting
1: oy magpasikat ka isang acting kayo na deko araw mo
0: deko lang araw akwat na naman din doon tatapig linigan na ni Kapwiwin si Kuyan
1: Kanal
0: si Kanal o kamo naman maghakwat
1: ay
0: diba kasi na naman
1: oh
0: tanganing trabang tabang. Diba?
1: Sige, oo. Partner, 44 minutos makalis ang alas 8. Paghali duman sa Barangay Sabang. Diretso kita, partner, Agusan del Sur.
0: Ah, sige, duman kita.
1: Nasa linya na si Sir Francis Barha kang Naga City Sports Office, kang lokal na gobyero kang Naga. Diyan sa palarong pambansa, aramon niya ito kung ano, sa aga pa man ang opening, pero aramon niya ito ang kamugtakan kang sa tuyang mga atleta, at delegasyon kang Bicol, at si mga atleta ang taga-syudad kang Naga. Sir Francis, maray na pagkaaga si Melvin sa Kasiroy. Digni po sa Radyo Guapito sa Asintado sa Radyo.
2: Maayong buntag sa Indoroy and...
0: Maayong buntag.
1: Maayong buntag.
0: Kumusta?
2: Tiga-araw ko itong pigataram sa mga digdi ka mga tao. Maayong buntag po. Maayong buntag. Good morning. Maray na aga, sabi. Yawan kami ko niya, nagta-travel kami hali sa San Ysidro Elementary School.
0: Okay.
2: Nakong sa inyo, digdi ang biliting ka mga coaches itong LGU trainers sa Bagayan. Digdi si Sir Nani Turon, yawan si Sir Pipin Aguilar, yawan ang gymnastic coach, tapos si Pencha Silat. Na-travel kami ali dito sa San Isidro, going to man sa venue na kung siya'y makawat na ang Bicol Region sa basketball, may game 1 na ngunyan, bago pang opening sa aga, makawat din siya ngunyan.
0: Okay.
2: Tapos doon man ang show support doon sa team sang Bicol. Ang nanggana pag sa Bicol, tabi si Android, Melvin, si, ano, si ACLC, tapos may combination na Ateneo na Bicol ang player.
0: Okay.
2: Sila ang nag-represent kang palarong pambansa. So, sa palarong pambansa, ang Bicol Region.
0: Okay. Pira ba ang delegasyon kang Syudad ni Naga? I mean ang atleta.
2: Ang
0: Naga. Players.
2: Ang pinaka-call na coaches and staff sa Masbate. Nasa Araw 150. Second gen si Naga City.
0: Okay.
2: Mga players and coaches na nag-represent ka para rong pambansa sa Agusa.
0: Okay. Anong mga particular na kawat digdi sa hali sa Syudad ni Naga kabali ang diyan sa palarong pambansa?
2: Ang mga kasali digdi itong one of the highest gold medal na Copa Naga itong archery si Mr. Palo ang Ateneo. Yaon man digdi sa Naga si group ng kang gymnastic ni na Ma'am Edna Rusca. Yaon ang penchat sila ni Coach Ricky Bautista. Yaon din yung group kang Arniso Guakit. Ay, yung swimming coach, si Coach Casey. Kaya ako po, digi yung nag-represent kang Naga. And plus, yung basketball, si Nangana Pagataga Naga, yung ACLC.
0: Okay, oo. So, anong ko yan? Kumusta ang biliting nindo? Kumusta ang mga players kang Naga dyan sa Agusan ngunyan, tabi, sir?
2: Magayon ang ginibo kang Agusan, yung Agusan del Sur na sponsor pag-sponsor ng palaro. Especially digdi pagka sa Philippines sa Bayugan City. Inang Bayugan City pala is part kang Agusan del Sur.
0: Mm-hmm.
2: Ang Butwa naman is Agusan del Norte. Iti sa Butwa, ay iti sa Agusan del Sur, 8 regions ang yaon digdi. Kaya dyan, magkakaugwas yung daming reopening, garo opening man duman sa mga 8 na bigos ninda at siya na hapon 6 o'clock dito sa city kang Bayuga. Igibon dito ang opening ninda. Prior sa opening sa aga si PBM baga ang mga guests sa aga dito. Kaya very ready na rin ang hosting kang Agusan del Sur dito niya sa channel. Pero ang preparation tabi nito Roy, si mga schools, big pa-erercon kang mayor dito ang mga pa-private public school. okay. just to prepare sa maabot na ining palarong pambansa.
1: Mm-hmm. So bien sa ano, from San Isidro going to sa venue kang kawat sa day one, kang kawat kang basketball before the opening, pirang oras ang travel time nino kan, sir?
2: Mga 30 minutes.
1: Ah, 30 minutes.
2: Sa area, aranis ka na. Pero mm-hmm. iba kaya, na-assign pa yan, harararayo. Mm-hmm. Hindi man sinasat ang living building ka, mas magayang dito sa city.
1: Oo. So, kumusta ang kamugtakan kang panahon dyan, ang init?
2: Kaso hapon, pag-abot may maoranon, ngunyan, mainit ang panahon dito ngayon sa Agusa. Mm-hmm. So, mabubuhot ang mga, ano, mga tao.
1: Mm-hmm. So dyan sa ano to, sa anong mga games ang sa tuwing pinag-aasahan na pwedeng makadagdag sa medals kang Bicol coming from Dinaga Group?
2: Last year, sinag-gold baga sa to, si Joe Palo kang archery. Hopefully, mag-excel giraray sa makuha niya itong gold medalist, mm-hmm. ay gold medal niyang natara. And aside from that, itong pencher sila at baga sa naga, si player kang sila sa nag-gold naman sa Batang Pinoy, would be expecting na sana maka-deliver din sila at hindi sa kalarang pabalik.
1: Mm-hmm. So, nahiling na nindo ang venue, kang kawatan, kang sendang sports complex?
2: Magagaling. Yaw di si Sir Nani, siya ang ma-interview sa venue. Dito pa na ako kaya ang venue. Yaw di ka iba ko sa travel ko. The area kang venue.
0: Mm-hmm. Anyway, kumusta si training na ginibo kang mga players kang Naga? Ano ang inaasahan ta dyan, Tabi, sir?
2: Si application na lang kaya. Si training talaga, rigid training, nag-august din yung concentration training dyan sa Naga, ini si actual ng Digibon talaga na to measure whether ano ng level si training in that in terms of national competition in yung ginibo talaga.
0: So, apwera ka yan. Sa swimming, may player ba ang Naga?
2: Auga po kita mga swimming players si Excel, si Algen P players, ni Jimenez, itong big player kang parokyal na girls division, breaking record man sa Palaro, naka 5 gold siya. And then, si mga former players sa Palarong Bicol na mga swimmers are coming from Naga. Halit natin niya din Naga yung
0: Pwede may maraman kung pinang eksaktong bilang kang delegasyon kang Naga. Oo. Hello?
1: Pigapot pa, partner.
0: Pigapot pa. Kala ko.
1: Akala ko naputol. Ha?
0: Kala ko naputol na.
1: Ano yan, partner? Pagsabi niya kayo ni Sir Renz Chavez, 100 plus ito.
0: Ay, kanakul, ano?
1: Oo. Ta, pera yan
2: Ang Naga City.
0: Hello,
2: ang Naga City, ubo kitang atleta ng 91.
0: Oh.
2: 16 na coaches, tapos duwang assistant coach, 6 na chaperon. Oh. And then 115 players are delegation ang Naga City.
0: Akada cool ano.
2: Apo, ang kasali sa kuya.
0: Okay.
2: Ang pinakadakong sabi kasali ito,
0: Province
2: of Pate, 117 na athletes, 10 na coaches, pagwaning apat na assistant coach, may demand. Chaperon, all in all, sindaw ka sindi rin 136 na delegation from Masbate. Grabe.
0: Okay. Sige. Okay. Oo. Sige, mabalos tabi, Sir Bars.
1: Good luck, sir. Good luck.
0: Oo, from time to time, ma-update kami. Ma-update na lang kami.
2: Present ko itong complete list sa
0: Indo. Iyo. Tabi.
2: Para huwag ka makating data.
0: Sige, iyo.
1: And from time to time, sabi ni partner, Tabi Sir Bar, sa Lunes, ma-open sila, apit sa 24, Domingo. Pang aldoon na Lunes, siguro, amay ka man nagmamata, makuha na may ikaning kadikit lang na mga ano. Kadikit lang. Ika ng correspondent mo dyan, ha?
0: Oo, na mga impormasyon.
2: Problema.
0: Sige. Baka pwede ka man mag-report sa sports news, ano?
1: Oo. Isesend mi Tabi Bars ang extra, ha?
2: No problem.
0: Okay.
2: Isesend ko sa'yo. Sabi ko na lang, basta mag-21K ka mong maglalaga na duwa.
0: Ma-practice muna kita. Dahil makapractice, tama initon. Alas 4 na, grabe pang init.
1: Okay. Sir Bars, salamat mo maray, sir.
2: Thank you. Sir. Kaya na ako tigtiyan ang team kang ESO.
0: Okay, sige. Good luck sa'yo. Good luck.
2: Okay. Okay, good luck.
1: Bawos, mabalos, mabalos kay Sir Francis Barha. Alin dyan sa Agusan del Sur.
0: Mm-hmm.
1: Ah, sigwa ka ng partner. Salbado, oh, ng, salbado ng lunes mo.
0: Kuyan. Pinaka, ang pinakadakol, Masbate, Pandugasinda. Oh, ano, oh. Ano doon ito, Masbate? Ano? Sa bagay, partner, dumangkay yan sa ano, kundi ako napapasala, baka sa athletics, ano?
1: Pwede, pwede.
0: Ah, oh. Diba? Dahil ang Masbate, Garudyan Sinda nagtatapos sa athletics, ano?
1: Sigur, diba? Pero ang nag-champion ka do, sa palarong Bicol.
0: Palarong Bicol, Garo...
1: Ang nag-champion, Naga.
0: Naga.
1: Oh. Kailang, ang pagkuana naman ka mga players, partner, ano to? Halimbawa, nag-champion ka sa Arugkaning area.
0: Kung saan ka nag-champion na, ano, kung saan ka nag... kung kadakol nag-champion na...
1: Nag-champion ka ngayon sa swimming ngayon
0: nakawat,
1: duman.
0: Oh, oh.
1: Sa Masbate yung delegation ngayon during palarong pabansa.
0: Oh, oh, oh.
1: Makuha duman.
0: Pero daiman gabos kinuko agaro duman.
1: Daiman. Oh. Mm. Mala, si... Itong sabi niya, basketball, ACLC, pero may nakasalak Ateneo.
0: Ah, oo. Oh, oh,
1: siyempre, hilingon man. Daiman sarong team lang, iyo na.
0: Correct.
1: Pero may potential ngayon itong Sabalyo na first runner-up.
0: Mm-hmm.
1: Pero makakadagdag ngayon sa ano to, sa pwersa kan sa
0: So Masbate, garo kadakol duman mga athletics partner para mo sa
1: lalagan garo.
0: Lalagan,
1: ano ngayong Agustan del Sur ngayon? Ano ang mga terrain ngayon duman na pwede ang ano to? Sa kanya-kanya yan eh.
0: Oh.
1: Yung mga Taga-Naga ngayon. Yeah, siyudad ngayon eh. And, sa init.
0: Igwa pa dyan, NCR, matindi man
1: yan. Yan, NCR. So yan na, babantayan ta. Siyempre, ang kadakol dyan masusungkit na medalya, si dakol atletang pipapadara.
0: Ay, natural.
1: Si dakol na mga events, sports events na babalihan, yun ang dakol na masusungkit na medalya.
0: Mm-hmm. Ay, halat ka na. May pinadaraig ding kuyan sa tuya si Francis. List of athletics coaches, assistant coaches, and chaperones for the 2026 Palarong Pambansa. Ang pinakadakul mananggad, Masbate, 117, Kita, 91, Naga City, sunod, Albay, 79. Mm. 79 ang athletes. Sunod, Camarines Sur, 78.
1: Mm-hmm.
0: Camarines Norte, 55, sa Kasursugon. 31 ang Legazpi City, 22 ang Masbate City, and ang pinakadikit is Catanduan, is 19 partner. Mm. Yan.
1: So, yung 19 gano'n, distributed pa yung kung saan ang mga teams.
0: Sa Kairiga City, Guaman, 8.
1: 8. Mm-hmm. So, anong teams, anong kawat daw yan?
0: Tabaco City, 22. Ayan. So, dikit lang ano ang pinakadikit ang Iriga City.
1: Oh, okay.
0: So, yun yan. Yan ang mga atleta yan na ipinadaraduman. Haim pa. Schedule of games yung pinadar sa tuya.
1: Iguana, iguana.
0: Sa kanin ni. Nalaman tayo, di kong sa inang kawat kang Bicol. Inot na masabak ang
1: basketball,
0: Bicol.
1: Basketball. Ngunyan na yan. Ngunyan.
0: Yan. Oy, atyan partner. Baka magdire-diretso kita.
1: Ay, mabreak lang kita.
0: Iyo, magdire-diretso kita. Ta, mga tugang, medyo nag-kuyang kayo sa tuya.
1: Nagaling ayuda.
0: Nakiulay sa tuya si... dating gobernator na kandidate Bong Rodriguez na medyo alalayan naman dahil sa taong yaon duman sa Metro Manila. Ano daw para kasaributan kayo ni sa Manila ng mga amigo tangin ano, ha?
1: Si iba mo daw kami dyan.
0: Talagang busy na ano, ha? Kaya at siyan mga tugang partner, maantabayanan tamang giraray si Bong Rodriguez direkta duman sa Metro Manila. Ma-feed sa ito yung mga impormasyon. Tamay, actually, gusto kita mga bagay na maiapon sa iya.
1: Ulay-ulayan ta, ano mga ano to.
0: Mga programa nin daw, mga kalakawan. No? Kan sa iyang grupo, lalong-lalo na duman sa Metro Manila.
1: Mm-hmm.
0: And malay mo, mailaog naman at siyang si Congressman Nelson Ligacion kung na isang gayong sibot. Ngunyan na aldaw, ta nag-aantabay sa tuya kaso bago.
1: Mm-mm.
0: At yan yan mga tugang sa pagbulta may. Pero, sa kusina, partner, dapat marikas. Tipid, saka ligtas. Uya na ang Brax LPG Supply na authorized seller kan Petron Gasol, St. Vincent Gas, asin mabuhay gas savers, sa mga LPG brand subok na maray ang kalidad. Abot kaya ang presyo, asin libre pa ang delivery. Makukuha po sa Roas Avenue, Diversion Road, Concepcion, Pequeña, sa atubangan mismo kan SWMO Office, ansa indang pinakabagong branch, asin ang pinaka-enot na branch sa Zone 4, Maharlika Highway Concepcion Grande, atubangan lang kan Socio Supermart harani sa Pepsi Plant. Apo na din do kami sa 0908-388-1183 o kaya man sa 0917-580-1303 para sa free delivery. Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolano. Oy, good morning kay Firefly Winter. Abo, oo. Mapanaga na siya, partner.
1: Ay.
0: Inaalo kita ang
1: pagkape.
0: Pagkape.
1: Ay. Juice.
0: Pero aram ni Firefly Winter. Oh. Naday na ako nagkakape.
1: Oh, yeah. Ano na lang. Juice.
0: Juice with kwan.
1: Stevia.
0: Yan. Pwede ba yan? Ha? Pwede ba yan?
1: Bakong stevia pang hamis yan.
0: Ayun.
1: O, di. Para healthy. Kunda, ano ayan, ba itong no. Tanglad juice.
0: Ay, ma'am Firefly, magilingan kita. Baka pwede magilingan kita. Ano, oh. I-message mo girari kami pag nasa Naga ka na ta, oh. Magurulay-ulay kita kang...
1: puturo kang Bicol.
0: Kang Banuan, kang Bicol. Ayan. Good morning!
1: Ay, good morning kay Mama Sally Luces.
0: Ayan. Ayan man si Kuya, nagpapabati si Abdul
1: Oy.
0: Agustin.
1: Oh.
0: Oh. Ay, kamusta ka na, Brad?
1: Kaya pala si Abdul. Mm. Nagda-drive bang pala na, no?
0: Oo, oo. Oh. Sa camping na drive ka yan, mga amigo. Oh, mga amigo niya, mga paskulado, ha?
1: Ay, si Glinda nagbaba.
0: Ayo. Oo.
1: Ay, ano to?
0: Mga, minsan, matskulado mga amigo niya na ako, grabe niya ako ang mga alalay mo.
1: Talaga.
0: Abdul, ah. Ay, good morning, Abdul, ah.
1: Good morning.
0: Kay Agustin.
1: Abdul, wag ka, teen.
0: Ayo. Amigo tayo niya, haloy na. Haloy na. Ng panahon.
1: Na-amigo ko yung partner, kampun kang ano to, itong pag-MC sa ano to. Civic Parade.
0: Civic Parade.
1: Siya ang sibot-sibot kay Tuki Kunsel Elmer Baldemoro. Oras sa tungo niyan, eksakto ng alas 9 in pag-aaga. Papaharam na kami din sa programang Double Target. At siyan mabalik kita. Pero sa segment na ni Mr. Bong Rodriguez, kita muna ang mapadagos kang sa indang programa. Pero makakaulay ta siya ara at siyan na sinibapang pwede maging bisita. Siyempre sa laumang kang programa nila. At siyan mabalik kami ni partner.
3: Radyo Guapito.
4: Your bill, sir.
5: What? 40,000 pesos for dinner?
4: 1,400 only, sir.
6: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: Your bill, sir.
5: Hmm. Order for more. Dessert?
6: EO. Love your eyes.
7: Enroll now at Naga Parochial School. We offer free tuition fee for senior high school students and discounted tuition fees for incoming preschool, grade 1 and grade 7 students. Here, quality education is guaranteed through our solid Catholic formation, dynamic and strengthened academic curriculum, community engagement, and special programs in music and sports. We also welcome learners with special needs through our Special Needs Education Program for students with autism, cerebral palsy, Down syndrome, intellectual disability, and learning disability. Experience a holistic education like no other here at Naga Parochial School. We don't just learn, we lead. Be a leader. Be a parochialite. Enroll now!
8: Saan ka na? 10 a.m. na.
9: Ha? Di ba mama yung gabi pa-flight natin?
8: Ay, malabo.
9: Tingin ko sa ticket, PM pa-flight natin eh.
8: Para malinaw.
10: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
11: EO, love your eyes.
12: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
12: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and Most Outstanding Organic Herbal Coffee Mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
14: Hello.

0: Sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Raymond Transportation ka. Ponpo alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga to Cubao Sampaloc, gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag Raymond Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka Raymond Transportation ka, biyahe na.
1: Happy Fiesta Bonuan kan San Jose. Ang lokal na gobyerno po kan San Jose Partido sa pamamayon ni Mayor Gerald B. Peña nangingibitar na makisumaro asin makaugma sa kapiestahan May 14, Thanksgiving Mass, May 15, Job Fair, May 16, First San Jose Partido Half Marathon, Second San Jose Partido 10 Ball Billiards Tournament, May 17, Basura Olympics asin laro ng lahi, May 18, Civic Parade asin Street Dance Competition, May 19, San Jose Partido Zumba, May 23, Cyclo Tour de San Jose Partido. For more updates, please follow the official Facebook page of Mayor Gerald B. Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose!
2: Kaka-art! Kaka-art!
3: Uy, she! Ang sigla mo pa rin kahit puyat!
2: Naman! Tiwala ako sa suportang dala ng 4 superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
3: Tiwala sa 4 superfoods?
2: Naman! Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba! Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.
4: Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
6: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers. Kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang magnegosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium, at ordinary type. At kompletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt, at marami pang iba. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.
7: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
8: No approved therapy claims.
9: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ang mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.

0: everything is
1: Bodega Glassware, located at Prieto Street and Bodega Home Plus at Elias Angeles Street, Naga City.
2: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
4: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region? Pico Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PME facility, ensures top-notch care for APE and PME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.
5: Pungkaras, ang programang magiya sa mga tao, tanganing maaraman ang tunay na estado kan publiko sa tamang impormasyon, tamang rason, asin tunay na solusyon. Gabus ini sa Ibongkaras. Sabado, digdi sa 105.5 RGFM, Radyo Guapito. Bongkaras.
6: Ay, maray na pagkaga sa gabos siya mga parandabay. Ang kailangan din sa programang programa din na Sir Bong Rodriguez. Pagkaga ko niya, Aldo. Kada Sabado, siya ang nagsusunod sa tuya, partner. Mm-hmm. Medyo may importante lang nalakaw si Sir Bong Rodriguez as in si Ma'am Gigi Vargas. Kaya dahil na makakabot. Kaya temporarily, kita muna ang masalukang sa edang programa. Mm-hmm. And pero, nasa ibong dalin naman si Sir Bong Rodriguez, partner.
7: Mm-hmm. Siya magkinaray, mga kaibanan tango niyan, matutugang sa programa, and kami lang ang
6: mamaneho. Pero siya magkinaray, may isa din ang programang ini.
7: Yes, oo. Okay. Yaw na po sa linya si Sir Bong Rodriguez.
6: Sir Bong!
7: Sir, good morning.
6: Excited.
8: Hi, Roy. Hi, Melvin. Good morning. Nadadangog po ninyo ako?
6: Yes, oo. Nadadangog po kami, sir?
8: Iyo po, nadadangog
6: okay,
8: po.
6: Okay, nagkakadangugan na kitang ngunyan, sir.
8: Yan.
7: Kumusta?
8: Salamat, Melvin. Okay man, yaong ba kita sa Manila? May mga talakawan. Supposedly, kaso banggi, malarga na ako. Opo. Alaga, inapodan ako ni Congressman Arnie Feldeberry asagpod ni Kong Nelson Legacion. Mm-hmm. So, igwa kami ng importanteng meeting na gigibuhon ngunyan na Lunes. Kaya kaipuhan ko pong mag-extend din sa Manila. Kaya nakiuli ako sa Indonduan akong pwede ka muna magtimon.
6: Oh, ay, okay, sir. All the time. Oh, basta ikas, sir. Oh.
8: Salamat. So,
6: anong pinagkakasibutan ko niyan? Aside kaya itong kalakawan ni Dungo niyan, sir, anong pinagkakasibutan ni Mr. Bong Rodriguez, sir?
8: Iyo po. Si Primero, igwa kaya kitang mga kaulay, hindi po mga taga Hong Kong, na pig-explore tayo itong possibility na magkaigwa ng mga bagong kumbaga attractions sa Naga, in particular of course sa bilog na Camarines Sur. It may not happen very soon, pero kumbaga pinupunan tayo itong pakikipag-ulay sa inda. Taara mo, inda kung pareho ko muna yung observasyon, dyan baga sa tuya, garo kadto ang aki pa, at least igwang mga sinihan na pwede mong dumanan anytime, weekly, tanganing maglibang, ano. Pero mo niyan, dahil naman nagsisirini, so yao na lang kita sa mga, ano ta, sa mga device. Pangadua, usually, igwa lang ni mga entertainment, ni mga amusement, pag fiesta. Mm-hmm. Pero ito mga klase ng entertainment, ito yung mga garo, ano nga po kaya yan, itong mga periyahan. Mm-hmm. Sa hiling ko, ang mga tao dyan sa Naga, sa Camarines Sur, naghahanap ng dagdag o na mas magayon ng mga dipangan na madudumanan.
7: Ano pero yun daw sir, ano, yung sinihan, ano, partner, garoon na kakamis bagay itong masini ngayon ako, ano, maduman niya ako
8: nawara,
7: sa...
8: Bitsara. Nawara na po bagayan, ano? Nawara na bagayan sa...
7: Nakatuo, sir. May ano pa kami dyan? May passes. Na pagtatao.
6: Ang namimiss sabi, sir, ni partner, ito malaw ka dyan. Ito, ang inot niya namimiss, bako man si pelikula, kung ipaglo niya, madiklum.
7: Bibira na talaga kami ngun dyan. Saka ang sining ngun dyan, sir, nagmalmahal na. Ano?
8: Yung ani. Ang una ko, naduman sa sinihan, pag mayong pambayad, duman sana sa mga picture ba gato na
7: sa ayaw. Ayaw.
8: Sa ng mani.
6: Sa kartel sana.
7: Ano ba yung kartel?
8: Ito ba yung hindi ko si Apod kartel pala ang kartel.
7: Kartel, oo.
6: Kaya gano'n, sir, iba na kaigo niya ng kartel. Pag sinabi yung kartel, lang nasa lagunan, produktong petrolyo.
8: O, kartel na.
7: Oo, kartel pala po niya. Kaya ito, nabakal pa akong mani, partner. Nabakal akong mani. Sige, kundalan sa luwas.
6: Pagkatapos, pag nagtali ko dito ang takilyera, sabay dalagan pala ako. Pero sir, kaya ano sir, yung mga napapag-ulayan ng iniyo, ano ang ano to, nahiling niyo ang ano to, mga potential pwedeng sa naga?
8: Ang pigilin ko kaya, ang naga sa kakamusur, primero may pangangaipo, ningarog kaya yan. Pangadua, dakulong kitang bakanting daga. Ano po, sa hiling ko, kung magkakaiguan yung mga attractions na pwedeng dayuhon pa bakusan na ka mga taga-Naga, taga-Kamsir, mas magayon garo na igwang i-develop na arog kayan. Not only dahil ma-attract siya ng tourist, madarayo, hali sa pagtarayin na banwaan o rehiyon, but at the same time, ito talagang bilang taga-Kamsur o taga-Naga, naghahanap kita ng madudumanan every now and then. Dahil mo dapat kaipuhan magduman sa Metro Manila o kung sa'yo nararayong galing. We should have this kind of developments na pwede po talagang ma-enjoy kan mga tao moving forward. So, may mga kaulay kitang taga-Hong Kong. In fact, pag-imbitaran nila ako sa June 9 to 12 na magduman sa Hong Kong para hilingon ito pong mga pwedeng gibuhon na although dahita pa yan magigibo very soon, siguro it will take a year or two pa bago yan mapunan, pero at least po nana dahil sa hiling ko po madara inilindak ulang oportunidad and at the same time, kumbaga mauugma kanya yung mga tao. So yan po ang saro sa mga pinagkakabalahan tango niyan.
7: Pero saan ba yan? Itong konsepto ba yan na itong garo-arog dyan sa Carolina? Itong ang upod kayo ni partner? Itong City Lights? Garo-arog ba? May kaagid ba yan, sir? And duman sa Ocampo, itong naduman na ni Congressman Ligacion, ano ba to? Itong may mga tinanom, garo-arog ba yan kayo, sir, ang binabanggit mo?
8: Bako po. In fact, ang pinggihiling na po itong mga digital entertainment, ano? In other words, kumbaga, kung mayo man kita ng mga tourist attractions, pwede kitang mag-create ng oportunidad. Sa pag ginagamit ng teknolohiya, pwede makakuyar ng mga entertainment using technology, visuals, mga
7: agenda. Ah, okay.
6: Garo another, garo moving... beyond the conventional approach of making tourism attraction, sir.
8: Correct. Tama po yan. Kung mahiling nindo, hindi akong dumananan nindo sa Manila itong pigapod na Meta City. Ano? Itong Meta City, essentially, the same concept po yan. Ano? Itong pag naglaog ka dyan sa lugar na yan, kung tutusin, sa ditsa naman ang lugar, pero dahil pigara ka sa sarong virtual environment, madakula si nadudumanan mo. Halimbawa, pwede kang nakaabot sa Egypt, nakaabot ka sa kung sa very educational pa at the same time. Si mga aki, lalo na, bakusan na nag-i-enjoy, kundi kaibanan si mga magurang nakakanood. Halimbawa, ining Meta City dyan sa Ayala, pagpigyanan po nindo, pwede ka mong darahon duman sa Egypt, tapos mahiling nindo itong mga pyramid, istorya sa Indo kung paano ni nagibo, And as if yaong kaduman sa lugar na ito, sa virtual environment na ito. Ano?
7: Sir, garo ba yan? Garo museum, pero...
8: Yes.
7: Museum, pero ano, video, may video.
6: Digital.
8: Kumbaga interactive, immersive. Okay. So gustong sabihin, it's as if I experience mo siya ako lang na nagdadalan kaning sini. Kundi garuyaon ka duman sa lugar na ito. May mga nagihiro yan. Tapos garo itong, kumbaga, nire-relieve mo itong panahon kung kasuarin yan ginibo. As if yaon ka ka mga oras na ito.
6: And it can, so, and sir Bong, pwede magamitan ng ganito mga 3D eyeglass baga na ano to, itong ano to, ginagamit din datanganing mas ma-feel mo yan.
8: Yang mga arog kayan tabi, Melbs, bako na yan 3D, mga 9D na yan. Ah, okay. Gusto kong sabihin, multi-dimensional na talaga, as if yaon ka duman sa lugar. Ang 3D baga kaya, three-dimensional lang iyan. So, aram mo pang nagdadalan ka lang.
6: Okay.
8: Even if immersive siya. Pag 9D na po, garo talaga itong, halimbawa, may nag-aaragi dyan, Draculaon na ilipante. Ano? So, feeling mo talaga, ang nagtatangad ka mo, tingin mo, ayaw, garo mo rin po kaya. So,
6: okay.
8: Ang kagayunan ka ini, kita baga sa lugar ta, mainiton. Ano? So, sabi ninda, pigulayan meaning duwan ni Mayor Bobit Prades, interesado man siyang gibuhon ini. And si dating Vice Mayor Bell, pigulayan, si Vice Mayor Bell, ang pigsasabi niya, masakit kaya ngayon itong mga amusement park na mag-work digdi sa Satuya dahil mainiton, yan ang sabi niya. Pero sabi ko, igual lang kita ng mga events na pang-outdoor pag bakong summer. Pero during summer, dapat igwa kitang mga indoor na pwedeng dumanan ka mga aki sa ka mga pamilya. Tawa, mainiton, dahil ka-apektado, kaya yaon ka man sa loob kang mga building or ng mga rooms.
6: Aba.
8: And day mo po kay Puhan Dakulaon na maray na mga daga. Mm. O araw kayo. Ining Meta City po dyan sa Ayala, yan po, mga kwarto lang yan, duman sa kataid kang dating sinihan, ano, duman sa Glorieta 4.
6: Oo.
8: Pero as if, ayaong ka sa Dakulaon na lugar. So sa hiling ko, doable po ini. Kaya naghahanap kita ni mga interesadong investor, kasi Bangi, may ka-dinner ako, na interesado sinda. Ang gusto lang po ninda itong feasibility. Na to some extent natawanan mi na sinda ning kumbaga idea kung taano ta ma-work ini dyan po sa Satuya sa Naga sa Bunsa sa Kamsura.
7: Sir, karo nakukuha ko ang gusto mo sabihin ning konsepto kaniyo. Garo itong bagang entertainment dyan, house sa Laguna partner na pag naglaog ka syempre sa mga aki tapos may lalaugan ka man na garo sinihan, masulot ka ning ano po diyan
6: eh?
7: 3D. 3D ng salamin. Tapos madalang ka ning garumalak, ano ka sa rides, ma-rides ka ngaya. Garuyaong ka man lang duman. Garo arog yan kayo sa set, di ba?
8: Tama po yan, tama. Garo ka, alam mo, nag-roller coaster ka na
7: yan.
8: Physically, dahil ka man po nagsakay sa roller coaster. Pero igwa ka man, pigpukawan, pig-seatbelt ka man.
7: Nagihiro.
8: Nagihiro. Pero ang movement talaga, on duman sa virtual reality.
7: Yes,
8: ano?
6: Siguro Sir Bong, para ano to, mas maintindihan na. Although naiintindi ka sigurado ko sa tumay para ang tabay. Sa ngunyan, ang mga aki ta pigdadara o kadaklan sa mga eskwelahan, ang pigdadayo pa ngunyan ta para makahiling. Ini bagang science centrum.
8: Correct.
6: Diba? Mm-hmm. Iyan ngunyan ang pigahihiling, ang Bulkan Mayon. Ini. Si mga retrato, ito may planetarium pa. Mm-hmm. Pero pag arog na kaini, ano pati ini? Pero interchangeable, depende kung sa isang audience mo.
8: Tama po yan. Pwede ka magpili ng content. Halimbawa, kang pigtry ko po itong sa Meta City, digdi sa Makati. Kumbaga, at that time, may kaibagan kaming sarong Aki. Si Aki kang sa kuya ng executive assistant. Pigpaiba ko talaga. Dahil gusto kong mamati si reaction kang sarong Aki pag siya ang nagano. So nagpili kami ng content. Pinapili kami. Kaya duman, mahiling mo na depende sa masakay, depende duman sa mga experience, pwede mong i-consider si age group, pwede mong i-consider si kung ano baga sinatura kay itong mga madaralan. Diba? Kung mga estudyante yan, pwedeng itong immersive experience na pagluwas niya, may nano dan siyang bago, bako lang itong na-excite siya, bako lang itong naugma siya. No? So yan po ang kagayunan ng mga araw kayo ng kumbaga virtual reality na experience. So,
7: opo. May reaction digdi si Sir Jimmy Blando. Sir Bong, itaid mo na po ang sinehan para sa mga senior citizens. Kulpuhin po kita para sini na seniors weekly. Pwede ba ini?
8: To his point, ano, tama po yan. Saro yan sa nanunutaran ko. Halimbawa, kamundua, taharan na kamo magurang.
7: Pwede eh. mga 20 ito, years pa.
8: Ito mga may edad na.
7: Oh,
8: mayroon ba silang madumanan, ano, the correct. Most is, baka igwang Barayli itong abagate ano ba Mr. and Mrs. Club ano ano pero sa ibang lugar igwa po ni mga park na talagang nai-enjoy ka mga may edad ng arom nindo ano po ito bagang ito bagang aganing amay nilook forward ni dama lakaw-lakaw sinda o igwa dumating ang mga nagta-tai chi nang zumba whatever pero may yung arugaya na espwerso para po matawa na ng importansya si mga board na board na mga may edad na. Kaya maganda itong bigla sabi ni sir, itong nag-comment sa bago na dapat ba po sana si mga aki pati si mga may edad na matawanan sila ng oportunidad. Pero I think ba ko itong mga virtual reality, tamaribong na yun sa payo ka mga may edad.
7: O anong bagay, anong bagay sa ito, sir, kaya pag-arap
8: eh? Baka po sa hindi itong mga parks, dapat i-develop sa pa mga park. Ano itong nature?
7: Nature,
8: itong,
7: ma-enjoy
8: nila. Itong, sa, nag-start po ako ng 4 na taon sa Japan. Ano? Duman sa Japan, pag itong daytime, pag nag-aagi ka po sa mga tinampugan, ano ito man, tawo-tawo digde, ano? Mm-mm. Pero po, igwang time of the day, narayaon sila gabos sa park. Si mga gurang, nailing mo yan, siging ralakaw-lakaw, tapos si Ibaman, nag-exercise. Tapos, yan, mga arog gayan, ano. Pero, duman nila nagka-develop, igusin na ng mga bagong technology na pigaadala nila mismo si mga gurang. Halimbawa, ito pala brisk walking na talagang grabe si pagal mo, si na-strain si mga gurang. Bako pala yan helpful. Piglagan na nila yung mga device si mga may edad. Yan po yan sa NHK naka-feature magayon adalo na okay. In fact, all you need is 15 to 30 minutes sa paglakaw pero may interval. Itong first 3 to 5 minutes mo, brisk walking. After that, relax dapat. Ano? Mm-hmm. So pigadalan nila si mga may edad na-establish nila na pag ito ang ginigibo, mas mga mayong helang si mga may edad. Kumpara ka itong nagti-10 kilometers na dalagan o lakaw, narurugado si hawak nila. Dahil na nagre-recover. Oo. Pero harap kaya. Kadakol pwedeng dibuhon na itong gamiton mo ng tama itong interface between nature and technology.
6: Oh. Balikan ta.
7: Hello sir, medyo naputol. Yan, magaling pati ang ako. Kada ko lang pati mga reaction digdi.
6: Go ahead sir, go ahead po.
7: Go ahead po.
8: Ayan po. So mga araw kaya na, kumbaga sa hiling ko, bako lang kaya dapat ang development hilingon in the context of infrastructure. Diba? Dapat itong well-being kang mga tao. Halimbawa, kung nagditireos na nga yung si mga tao, pag nagditireos, mayo ka mong kakayahan magdalansin eh. Diba? Pero kung may park na pwede kang makarelax in the morning, nakakahangos ka, nakaklaro sa isip mo, nagiging maray ang kamugtakan kan sa imong salud. So, hindi po mga dapat planuhan.
6: Sabi nga, Sir Bong, sabi nga kayaan, may nakaibahan akong ano to, kaibahan man sa profesyon, na na-appreciate ko itong formation kang clouds pagkahapon. Sabi ko, magayunan niya ako ang formation kang clouds. Sabi sa akin itong sarong ano to, siguro ika nga dahil na-appreciate mo yan, kulang ang problema mo. Dahil kung igwa ka ngayon yung problema, nagbuburok-burok ang tulak mo, maski anong gayon nga kang kapalibutan mo, dahil mo yan ma-appreciate.
8: Totoo man.
6: Halimbawa, paano mo ma-appreciate ang kagayon ng kapalibutan mo, ang panganurun, kung mayo kang pansap na kung tiyos ka? Diba? Tama sabi mo, Sir Bong, na magayon ang tinampo mo, magayon ang ano, pero hard life ka, makahanap buhay, dahil ka maka-relate kung ano man ang kagayon ng kapalibutan mo. The first and foremost, ang isipin mo dyan, si kapakanan mo, kapakanan kang pamilya mo. Pero umayo ka on economic aspect, garo dahil na-appreciate, tabi, Sir Bong. So dapat talaga balance.
8: Tama. By the way, igwang sarong libro, si Malcolm Gladwell, ano, magayon na nito, igwang study, case study sa New York, may saro dyan na komunidad, na ang mga tao, mayong high blood, mayong mga problema sa puso, and naglalas si mga doktor sa lugar na yan sa New York, paano taarog kayo yung mga tao duman? Ano? So, pig-adal iyan, kansarong sikat na universidad duman sa Amerika, pig-adalan ninda si kultura kan lugar. So, duman pa lang sa lugar, primero, igwa mga park. So, dahil may mga park, nagkakaigwa ng chance ng interaction ang mga tao. So, alimawa, araw gambig siya sabi mo, pag nakulon ka magang problema, pag ikaw lang, garo ka makapay, ano?
6: Oh. Oh,
8: pero kung kapay na talaga, tayo may nagtagay na din. Pero, kung igwa kang nahangusan, dahil duman sa komunidad na ito, nagduman ka lang sa park, may nakakaulay ka. Minsan, nakakakuha ka pa ng solution. That sense yes. of community makes a lot of difference sa well-being kang mga tao. Mm. Ano? So, imagine, duman sa study ninda, na found out ninda na bako man sa kinakakan, pati si mga kinakakan, mga ano ni, kadaklan Italiano. Pero itong komunidad ninda, closely knit, na itong pag, alimbawa, maluwas ka ning harong, pasiring ka ngayon sa sentro, gabos na agihan mo, halos gabos ka bisto na may interaction. Ang resulta po, itong mga taong naka-star duman, very low ang sa indang mortality, ay, halangkawan sa indang edad bago nagagadan, gusto sabihin late sila nagkakagaradan dahil po maugma ang mga tao. Ano?
6: Kulang ang stress.
8: Correct. Itong stress ninda pwedeng dakul man, kundi dahil nang hangos ninda.
6: Oh.
8: Ano yung sindang outlet? Iba si disposition sa kasi kamugtakan ninda. Katotoo po ba gayon? Nagirumduman nindo kang panahon kang COVID. Ano?
6: Oh,
8: no. Panahon ba kang COVID na halos na kita pwedeng mag-urulay.
0: Pwede so, magluwas.
8: Outlet, oh. Oh, yung day pwedeng magluwas. Grabe ba si effect kaya yan sa
0: Correct.
8: Sa mga utak mo. Ilinga ka mundo. Ilinga ka mundo. Kaday yes, na naulihan.
6: Kanto tarakot sa tarpulin.
8: Correct, correct.
6: Kung bilang sabi tarpulin, lockdown.
0: Oo, takot.
8: Na tarpulin kami. Bulbilog na pamilya. Kaya harap yung joke na yan.
0: So
8: yung mga bagay na inisahiling ko po, dapat paluway-luway inaadalan dahil habang po nagpaparasakit ang sitwasyon kang buhay kang mga tao, yung mental stress, dakulaon na maray na factor iyan sa pagbuhay kang mga pamilya.
0: Pero ayan having po said that, Sir Bong, kumusta ang pagiling niya to, pagiling mo sa sitwasyon kan dalagan ka sa tuya ekonomiya, lalo-lalo na digdi sa probinsya din Camarines Sur?
8: Bako pong magayon, ano, primero, bako pong magayon ang kamugtakan kan sa tuyang ekonomiya. Primero, if you look at it sa national perspective, itong urulay political economy, yaong kita duman si Saro sa pinakahababang antas sa puntong ano, kumbaga, bako sa na po na nagsasakit kita, mayo kitang nahihiling na sense of hope, ng pag-asa na mabago ang sitwasyon dahil o sungon yan, magkarap-karap ka, maglingon ka, may kanahiling, ano magiging pag-asa ko na mabago ang sitwasyon? Pero yan si pinakamagabat dahil pag ang sarong nasyon po, may yung sense of hope, makanya-kanya ang mga tao. Ano? Pag hadamor na nagkakanya-kanya kita, nagkakabarang kita, nawawara si sense of nation, nagbababa po itong kumbaga oportunidad na dahil sa United States magkusog ang sarong nasyon. Nagpaparaluya kita because of what's happening. Ano? Si Pandua po, whether we like it or not, sa panahon ng araw kayo, kaibuhan takita ng makusog na liderato dahil habang may mga giyera sa palibota, kung matibay ang satuyang leader, regardless kung ano nangyayari sa luwas kang satuyang nasyon o kung ligi sa satuyang laog kang Pilipinas, regardless kung ano nangyayari ligi sa Pilipinas, kung ang leader mo sa komunidad matibay, pwede mong to the most na kaya mong gibuhon, ma-insulate ang sa imong komunidad, syudad, munisipyo, probinsya, sa nangyayari sa nasyonal o sa global.
0: Ano? Kumbaga, dahil kang gayo apektado, dahil kang gayo tatamaan, minimal.
8: Correct, correct. Correct. Okay. Mahiling mo. Ito na balik tayo itong pinasabi ko sa bago na naarog kayo itong Italian community sa New York na regardless kung magulo, sinda as a community maugma. So therefore, itong impact sa indakang global sa katang national issues, minimal dahil kaya nindang maging sustainable ang buhay ninda and igwa sindang support system.
6: Okay. So, Sir yan, Bong, garo yung, ano, Sir Bong, garo, in one way or another, pag arog ka sa statement po, in one way or another, sa arogan, pag yaw si mga policy makers sa taas, pag empowered ang community, makusog maski may mga challenges.
8: Tama po yan, tama. So ang importante kaya, magkaigwa po ng efforts kasi maugmahon dahil igwa kita mga leader. Arog kay Congressman Nelson Legacion, Congressman Arnie Fuentebella, sinda, developmental, Halimbawa si Kong Nelson, makusugun siya sa aspeto ng infrastructure development. Ano? Si Kong Arnie sa institutional development, itong pag-establisan ng mga institusyon. Sa hiling ko, kung ang payukang probinsya, ang mentalidad niya, yaon duman sa well-being, kang quality of life kang mga tao, mas magayon. Ano? Dahil, kumbaga, mas balanse itong development na mangyayari sa satuyang probinsya, sa satuyang mga munisipyo. Ayan po.
0: So, dapat anong ginigibok ang kuyan? Pag-arog yan, ang pinaka-leader, kumbaga, sa sarong, halimbawa, sarong komunidad.
8: Correct. Dapat may klarong vision. Itong number one, i-assess mo, ano baga ang kamugtakan kan sa tuyang probinsya, kan sa tuyang lugar? Base digdi, mas tactic.

0: ako. And pag duman ko, urug maon sinda dahil ako lang da ang saro sa nagtsaga na dumanan sinda. And sabi ninda, all they want is ermita na magkaigwa sindang sadit na ermita. Dahil ito da ang ermitang ito, bakulang si importante si pagpangaji, kundi dumana sinda nagtitiripon-tipon. Ano lang kayan ang kahagadan sa kakaugmahan nila? Oo. So, gustong sabihon, itong pagdangog, pagintindi ka mga pangangaipon ng tao, yan ang kaipuhan ta ng leader. Tanganing makomplement itong mga makusugna na ginigibo pag-abot sa infrastructure so, and so forth.
1: So, dahil pala niya nagbabase sa kagustuhan kang sarong leader na, libawa, aigdi ang nahihiling ko digdi pag-abot kang panahon, ako leader, inanahiling ko digdi magayon digding magbugtak ngayon ng building. Bakit pala niya naarog ko yan?
0: Bulit rin.
1: Ha? Oh, yun. magayon niya maglagdigdi ka yan. Igdi yeah. Kaya, ang gusto kong ilagdigdi, golf course, ta, may madirigding, mga dayuhan. Mag-golf, tapos mag-golf sila. Pagka-golf ninda, siyempre, magastos sinda. Pero may mga arog yan na konsepto. Okay
0: tama
1: ba yan?
0: So, dapat po siguro ang leader na taong magdangog. Ano? Bako itong siya lang ang pag-isip niya, siya lang matibay, siya lang nakakaaram ka ng gabos. Because kung nagdadangog kita, marirealize na ano ba talaga si kagustuhan kan mga tao. Ano si pangangaipo? And hilingon mo man, dahil kung sa hiling mo, baka may better na option na pwede mong ipaintindi sa tao, ipaintindi mo sa mga tao. So itong arog kaya na sa hiling kong give and take na relationship, bako itong saro lang ang pwedeng magtaram, saro lang ang pwedeng madangog, bako po yan na kumbaga maray na developmental na attitude para sa mga komunidad.
2: Sa hindi ko tabi, Sir Bong, itong application, itong rights-based approach na kung ano itong pangangaipo, ito ang halimbawa, sabi mo, sa community, kadaklan baga, in reality, nauso ka itong gabos na banwaan, bugta ka ng waiting shed, na may ano to, may initials kang sa edang halimbawa, BR, kundi MM. Pero dahil man pangangaipo kang sarong barangay ang waiting shed tabihira man nganing ang auto minsan naglaag ni mga multipurpose ang kaipuhan pala multipurpose pavement tabaladan ning agricultural produce siguro kung nagiging sensitive o na political aspect kang mga leader itong pangangaipo tangani makasabay pag-abot sa policy making kung anong pangangaipo kang banwaan.
0: Tama po yan. Speaking of itong maging sensitive sa pangangaipo, ilingon mo po, ini mga pigigibo bagang mga, ano nga po kanya, itong pag-disaster, si pigdadagusan ka mga tao?
1: Evacuation center.
0: Ilingon mo po ang mga evacuation center. Sisay sa mga tao, cited, stay evacuation center during disaster. Mayo, tano po. Dahil pinag-isipan ang kadaklan dyan, mayong toilet, di ba? Or limitadong marayan toilet. Diba? So kung aram ta na paulit-ulit kung anong nangyayari, ano ta dahil tapigiisip si mga pangangaipo kang tao sa panahon ng disaster? Worse, nahiling ko po kang bagyong Christine, itong mismong mga pigpatindog na mga evacuation center, yaon sa mga lugar na binabaha. Diba? So gustong sabihin, may kulang duman sa pagseryosong pag-isip sa kapagplano.
1: Nagbubugtak naman yung mga tents sa loob kang evacuation center.
0: Hello.
1: Naglalag naman sa Nyako ni mga tent sa loob kang evacuation center. May mga arog naman
0: so,
1: kaya.
0: Garo lip service. Pero dapat siguro ito. Igwang mga lugar po na maray na klase ang mga sa indang evacuation center. Lingaw lang ako kung susunod ito. Pero dapat itong mga best practices na ito na siguro sisundan sa mga kadakol na lugar. Lalo na in areas like Camarines Sur na frequented by mga disasters like typhoons.
1: Pinaka-issue tangon niyan digdi sa Camarines Sur, sa Bicol. Maayapot ko lang. Although ini partner, natutukar na sa mga bareta, sa mga komentaryo, digdi sa radyo, sa social media. Ano talaga ta ang dahilan? Although sarot na itong gyera duman sa Middle East, ano ta naangana ang kitang gayo? 8.9% na gayo ang sa tuyang inflation rate. Sa rupay ng inflation rate, itong pagsabing pag-rikas kang pagmahal ka mga barakalon, tabi Sir Bong, bilang sarong ekonomista, ano ang nahiling mong naging pinakadahilan talaga kayo? Ano ta nagkanda arog-arog kita kani?
0: Actually po, konektado yan duman sa sarong datos.

0: itong inot na nagluwas, bago po ang inflation rate, ang nagluwas po na kita, ang Camarines Sur, yaon sa pangtulo sa pinakahababang growth digdi sa bilog na Pilipinas. Next to BARM, sagod itong Region 9, if I'm not mistaken. So gustong sabihin, hababao na maray ang growth. Ang nangyayari kayan, duman sa sarong lugar, mayo pong nangyayaring productivity. So halimbawa, digdi sa Satuya, ang indikasyon kaya napapabayaan ang agrikultura. Tama, ang kadaklan sa produkto sa Camarines Sur, agrikultura. Kung ang kadaklan sa agriculture ta, nagtataon ning produksyon na dakula, matatabangan kaya si Satuya ang growth. Tama, mayo ka man digdi ning industriya, mayo ka man digdi ning dakulang mga services
1: Paprika.
0: Sector. Pabrika, di ba? So, ang asahan mo lang si agriculture. Gustong sabihin, no offense sa mga maliligis ko, pero sabihin ta na ang sabihin ta, neglected ang agriculture sa Camarines Sur. You know? Dahil neglected, hababaon ang productivity. Ang kasunod gayan, dahil kulang ang supply, kaipuhan mong iangkat si produkto mo hali sa ibang lugar. Anong gustong sabihin? Dahil halangkaw ang logistics, mamahal si Barakalon dahil mayo kang lokal na supply. So ini po konektado dahil daipig mamanihar ning tama si Satuyang sitwasyon, di ba? Dai po natin sabihon na dakula kaya ang probinsya kan Camarines Sur, oportunidad iyan both in terms of geography and in terms of population. Dahil dakula ang populasyon, dakula ang area mo, ang dapat mong intervention na gibuhon, pakusugun mo ang produksyon, ang pagiging productive kan mga tao. Dahil kung ang mga tao dyan bakong productive, expect talagang maruro-ro ang sitwasyon.
1: Oo. Pero ko yan ba, na, sa iling mo, mati ba yun kang, mga tao? Dahil ang ibang mga tao, garo baga ko yan na partner, garo mayo lang, ano, garo dati lang.
2: Pero, pabaya lang.
1: Oo, pero pag nagjajang ka sa market, pag nagsasaud ka, mabibigla ka na lang ang unang sisang ribo ko, pira lang sinabakal ko.
0: Iyan ang problema, Roy, sa Melvin, ano. Garo ang nangyari, kinundisyon si mga utak ng mga tao na okay na yan, nakitang makinibo, di ba? Ang sitwasyon tamo niyan is a situation of helplessness. Na itong, okay, naglangkaw ang Barakalo, maman ako makinibo, sige, kung ano na lang kaya ko. Pero dapat makanood ang mga tao na mag-demand na we deserve better. Dapat po ginagamit ang resources kang gobyerno para mag-improve ang sitwasyon kan buhay kan mga tao. So, kung dahiyan nagagamit ng tama, gustong sabihon, igwan ang mga superficial, ito mga pang-optics na pigpaparagiribo, pero dahiman talaga ng magayon na totoong impact sa buhay kan mga tao, in the future, pagbabasulan tayan, Gabos.
1: Oo. So, minsan kaya ang iba ano man ngayang inflation na yan, ano man kaya ang ano man ngayang konektado ken sa buhay ta, paano man nga kita naapektaran kayan tabi sa
0: buhay siguro magayon na apot yan, ano ta, i-simplify ta, arog lang po kani ka simple, ano, pag ang sarong lugar may halangkaw na inflation rate, gustong sabihon naglalangkaw ang Barakalon. Halimbawa, kung 8 point something percent kita, sinababakal mo ning mga piso, nadadagdagan niya ng 8%. O, si, kung ang sweldo mo lang po is 5,000 per month, sinababakal mo dati ng a piso, babakalan mo na ng 1.8. O, tama ba? So gustong sabihin po, nabawasan pa si kakayahan mong magbakal ng ibang produkto dahil masalangkaw si binabakal mong produkto na dati mong nababakal ng barato. Ano po? So kung limitado ang Satuyang income, kita ang mas epektado. Itong mga mayayaman, daing gayo, dahil may iba silang sources. Kung naglangkaw si binabakal ninda, may iba pa silang pagkukuanan. Pero itong eksakto lang, ang any sentimo na linangkaw sa binabakal ninda, may impact sa buhay ninda. Yan po ang intention. Pero dagdag dyan para Roy, ang makatakot. Ano? Tangon yan, arog na sa inyo ang sitwasyon ta. Pero ang mas worrisome, ito pong pigya aapod na paabot na super El Nino.
1: Okay.
0: Ang El Nino po, bako man yan bago. Nag-aagi kita dyan, may El Nino, itong tag-init, drought, ano, igwaman La Nina na grabe ang tubig, taguran. kailangan mo. So aramdan na yan. Pero ini pong pig-expect na paabot na Super El Nino, limang beses pa lang po yan nangyari sa kinaban. Ano? And iyo po, ining paabot na inibako po ining suba-suba, kaya dapat kitang mag-andam. Taano? Ito pong Super El Nino, ang mangyayari, i-exacerbate niya ang satuyang pagtiyos, ang satuyang sitwasyon. Taano po? Number one, dahil po may prolonged and extreme na tagtuyot na drought, okay. Gusto pong sabihin, makulang ang supply kang tubig, makulang ang supply kang kuryente. Dahil kulang ang supply kang tubig, ito pong satuyang mga uma, itong mga satuyang pigtataranuman, mababawasan ang produksyon lalo. So gustong sabihin, kung growth ang inahabulta, mas lalong mababa ang ini-expectang growth, mas lalong malangkaw ang mga barakalon. Iyo po. So ini ang dapat ang paghandaan apwera kay itong epekto mismo, kay itong pigaapod na Super El Nino. Dahil extreme conditions po ini, gustong sabihin, ata drought, biglang may mga pagbaha, ano, itong mga makukusog na bagyo, ano, and pag tinamaan na naman kita ng bagyo, another drought.
1: Iyo, another problem na naman.
2: Correct, yan. Oo. So, dapat nakaandam kita din sa ano to.
1: So, naputol. Nasa, yaon. Yaon pa? Okay. Sige, sir. Go ahead po. Nasa climax na kita, partner. Exciting part na kita. Eh, totoo ba lang ganda, partner? Super El Nino. Sabi ko, paano man yung makaka-apektar sa ano? Tag-init man lang ini. Kuya man lang ini. Grabing init.
2: Sabi mo, tag-init. Kaya may nakalag super. Super tag-init.
1: Super tag-init. So, paano siya makaka-apekto sa tuya? Number one, itong sinabi ni...
2: Sa tubig.
1: Oo, sa tubig. Totoo man lang.
2: Alang, sa production kang pagkakan.
1: Yan, yeah, no.
2: And dahil man ang hulugan na pag may Super El Nino na, mayo ning tag-uran.
1: Tag-uran. Siyempre
2: may tag-uran. Mayong pag-uran. Kung igwa ang pag-uran na sin pagbagyo, mas kulang. Makusog. Hindi, mas makusog.
1: Oo, ayun. Kulang ang tig-uran, makusog ang bagyo.
2: Makusog ang bagyo. So paano kayo? May halawig ng tag-uran, tinamaan ka pa ng bagyo.
1: Naku.
2: May ano to.
1: Paano nakita ka ni?
2: Paano nakita ka ni?
1: Pag may...
2: Yaw na. Go ahead, okay. Sir.
1: Sige, go ahead, sir. Oo.
0: Ayun po. So yan. So kumbaga, ang dagdag na dagok yan, ang masunod kayan, after long drought, ito pong makukusog ng mga bagyo.
1: Mm-hmm.
0: The last of which, itong kung nagigirumduman tayo, itong mga Yolanda, and so on so forth. Ipangadjita. Ipangadjita na daiman. Pero science tells us, pag grabe ang init ng tubig sa Pacific, ang sunod kayan, darakulang bagyo. And therefore, ang hapot, handa ba kita? May mga karampatang pag-andam ba? Na ginigibungon yan ang satuyang mga lideres sa satuyang mga probinsya banuan, ano, dahil po ining aagihan ta, bako po ining suba-suba, and bako po akong eksperto, pero magayon garo mag-imbitar kita ning eksperto para mas maging kapani-paniwala duman sa mga nagdadangog, maintindihan ninda itong scientific basis kay ning pig-uurulayan tangon niyan. Na ako po medyo nagu-worry, nagaru-relax kita gabos na iguan ng pigpa para pagirumdum sa to na may paabot na problema. And yet, garo business as usual lang kita. So, again, limang beses pa lang ini nangyari sa history. And ining limang beses na pangyayaring inig damaging na maray si inagihan ka mga tao. So,
1: pero, sir, kung ang ibatang mga leader, dahil nag-hero partner, dahil nag-iintindi kayo niyo, puro kaurugmahan ang tinitiradang niyan. So ano mo ko yan? Ano bang para sa mga ordinaryong araw ta?
2: What to do?
1: What to do sa mga TOs na dahil man nakakakuan ng tabang hali sa dikit, ang nakakuan tabang hali sa mga opisyal kang gobyerno, anong dapat gibuhunin da kung may araw kita kaining huma? May pwede ba sindang gibuho na at least mabawas-bawasan?
0: Iyo po. See, number one po, mag-explore kita ng options ta ng pagkukuanan ng tubig, sagkot ng kuryente. Medyo bako garoin ng applicable duman sa mga TOs ta mahal magpatindog ng solar. Ano?
1: Yung gayo.
0: Mahal yan. Ano? Pero po, itong tubig, sa mga lugar nindo, hilingon nindo kung may mga iba ka mong sources ng tubig, adalo na nindo. Dahil kung allowed na pwede ka mong mag-source ng tubig sa nature, mas magayon, igwa kitang araw kaya na reserva. Si Pandua po, magtanom, ano, kung igwaman sa napu ka mong mga bakanting daga, man taga-tanong po kita na sa laog ning tulong bulan, pwede tang pakinabangan. And the shade kang ipoproduce makakatabang na magbawas ta. Kung ngunyan po, anong heat index tay? Naabot yung 40 plus.
1: Kansarong Aldaw, 49 sa Concepcion. May nag-50 nga nidigdi sa Naga. Garo sa mapulo ito, partner.
0: Correct. Ang Super El Nino po, ang indicator ka iyan, iyan pong init kang tubig dyan sa Pacific, madagdag ning pa 2 degrees Celsius. Ano? So imagine, 2 degrees. So kung nasa 40 ngayon, ang temperature magiging 42. Ano? So automatic araw kayan, mas halangkaw po ang heat index. Mm-hmm. Diba? Dahil kung ang temperature is 40-42, usually naabot pa ning plus 10 ang totoong heat index kayan. Ano? So araw po kayan. So dapat siguro kung ang Harong Nindo talagang masuffer sa matinding init, paghandaan na. O paghandaan tayo yan. Or kung may mga pwede ka mong gibuhon na kubo-kubo sa irarom ning shade ning kahoy sa lugar nito, gibuhan ning ano, ning kubo na pwede kong refuge sa panahon ning sobrang init. Dahil bako pong normal na init ang aagihan ta. Right now, ang sabi, 61% ang chance na mangyari ini. So hopefully magbaba, pero imbis kaya magbaba, nagpaparasakat.
1: Nagpaparalang ka, oo.
0: And ini-expect ninda, mangyayari po ini, potentially mga... it will extend until July itong pagpuon, pero kung ang epekto ka ini, hanggang next year. So that's why bakong short-lived itong agihantang challenge because of Super El Nino. Again...
1: Sir Bong. Yes, Sir Bong.
2: Dikit na lang.
1: Dikit na lang. Pero ano ako doon sa paliwanag ni Sir Bong. Medyo...
2: Okay, na-handle ka.
1: Medyo ko yan, partner. Dahil na-experience ito na kayo ni. Yung baga, for example, itong sa Christine baga.
2: Iba man to. Sobrang baha man to.
1: Na nagigirumdum ako kayo ito, partner. Nagpaparapagirumdum na kayo ito si Mike Padua. Mm-hmm. Kada baga maan sa tayo. May mga ano nga may mga makukusog nga kita, mga pag-uran nga mangyari, maghanda nga kita. Kita
2: dahil Bicolano nga sanay
1: na ning resilient. Yan ang pigasabi.
2: Yes sir, go ahead sir.
1: Go ahead po.
0: Yeah. Nagiramduman ko yan. Tama yung pigasabi mong kita ngayon mga Bicolano, sanay kita sa bagyo. Ano? Nagiramduman ko po itong bagyong Yolanda. Last day ko kato sa Hewlett Packard sa HP bilang sarong executive. May paabot na bagyo itong bagyong Yolanda. Ang sabi ko kadto duman sa presidente kang HP, sabi ko sa iya, may paabot ya kung dakulang bagyo. Ang simbag niya sa kugaro ka naman niya, of all people, ikapang ngayang Bicolano, ikapang ngayang naghahandal. Samantalang niya, tuod-tuod kita, lalo na kamong mga Bicolano sa mga bagyo. Pero sabi ko, pigilin ko kadto, garo bakong the usual bagyo itong paabot, which was, yun na nga niyan, itong Yolanda. Kaya lang po itong oras ni Piligro na nagrolokso sinda, nagharali, nagkawaralat si mga ibang executives. Yan, kami ang nag-handle daw last day ko na sa office. So gusto mong sabihin, kaipuhan talaga, seryoso hunta ang pag-andam dahil po ining posible tang atubangon bako po ining the usual.
1: Okay. Sir, lasa lang, baka may gusto kang ipaabot, medyo kuya na kita, tika po na kita sa oras, baka may gusto kang minsay sa toy mga paranta. Go ahead po.
0: Primero, mapasalamat ako sa Indong Dua, Roy and Melvin, sa pag-extend. Aram ko, sir. Over-extended na kamo niyan.
1: Okay lang.
0: Pabawi na lang ako na pag-girilingan tagiraray. Si Pangdua ko, nag-agad akong dispensa dahil mayo kami niyan. Pero rest assured na kaya day kita nakaabot dahil may importante kitang ginigibodigti na para sa kapakinabangan, kang kadaklan pag-abuting panahon. And si Pantulo po, ako po nakikiulay sa Gabos na mag-research, ano, mag-adal, maintindihan ta bilang araw katong haputin sa bago, bilang mga ordinaryong tao, ano itong mga paghahanda na pwede tang gibuhon. Ayo? So, tangan eh pong kita Gabos, pag-abot ning araw kining katibadan, may kaya mang kitang maginibo. Ano po? Salamat and salamat sa Gabos. Mahilingan kita sa masunod na Sabado.
1: Thank you. Bong Rodriguez. Nakaulay ta, partner, digdi sa programang Bungkaras.
2: Nakaulit sa programa ninda.
1: direct from Metro Manila.
2: Direct from Metro Manila. No. Bueno, sa pangaran man kang sa tuwing pag-ariba sa Lando Technical, si Jameson Brinya, si Terry Bardeo, si man si Angelica Salcedo, sa pangaram ka mga regular na nagtutukaw digdi, si Sir Bong Rodriguez, asin si Mama Gigi Vargas. Kami po ang sendong lingkod.
1: Ini po si Aresa.
2: Apo sa sendong lingkod si Melvin Maestrado Machado. Babalos kang sendong pagantabay.
3: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
4: Heavenly Father, we are overwhelmingly grateful for your creation of water and minerals, the magnificent, life-sustaining nutrients you provided us. Through water and minerals, you have provided us a more natural, better, safer, cheaper, and more effective solution to ease our physical sufferings. Please empower us to have more faith, to trust in the God-given solutions for the trespasses we committed that caused us to suffer from various ailments. Let this program be the answer to our fervent prayers for health and healing. As we receive the miraculous blessings of healing, may your almighty name be more praised and glorified. As we are blessed, encourage us to share the blessings with others as well. Thank you for the gift

0: Radyo Guapito.
1: Marhay na aga. This is Tina G. At kayo'y patuloy na nakatutok dito sa 105.5 Radyo Guapito. Hey!

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may balak.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.

0: Radyo Guapito. Radyo Guapito.
1: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G dito sa 105.5 Radyo Guapito.
2: I'm

Good afternoon, Mocha RG. It's Saturday Vibes with Tina G. Makakasama niyo po ako mula alauna hanggang alas tres ng hapon. Kaya para sa mga magsisiyasta matutulog ngayong hapon, swak na swak po ang ating tugtugan dito sa Radyo Gobito. Paalala niyo man ang inyong mga past love o para sa inyong mga current love, ready-ready yan dito sa ating tugtugan ngayong Sabado. At kung meron man po kayo mga pabate, mga mensahe, babasahin po natin yan maya-maya. You can text us on 0956-1708212. Again, that's 0956-1708212. Pero sa ngayon, tuloy-tuloy lang po ang ating mellow music only here on 105.5 Radyo Gobito.

0: GFM Radyo Gua Bito.
1: Your music, your request.
0: Radyo Gua Bito.

0: GFM Radyo Guabito.
1: Your music, your request.

0: That's Gary Valenciano with the song Ikaw Lamang. A song that's serving as a sacred vow na isa lang yung mamahalin natin sa panghabang buhay. Well, we all wish na ganun nga yung mangyayari sa atin na isang tao lang yung mamahalin natin. So I hope para dun sa mga wala pang mga girlfriend or boyfriend, mahalap nila yung taong mamahalin nila na panghabang buhay.
1: Ang tangi kong iniisip,
0: wala dyan yung sakit,
1: ang lagi kong panaginip,
0: andyan yung mistakes. But we all have second chances. At sana maharap natin yung mga pag-ibig na deserve natin. Yung taong mamahalin tayo.

40 minutes makalipas ng alas 2 ng hapon. At si Tina G nga po ang nakasama nyo sa loob ng dalawang oras ng Mama Music dito sa 105.5 Radyo Gabito. Abangan nyo po muli ako sa Lunes mula alas 3 sa alas 5 ng hapon. Bakit hanggang ngayon? Siyempre, bago po tayo magtapos, batiin lang po natin sina Sophia Recto at si Farah na nakikinig po sa atin ngayon dito. Happy listening po! At ingat-ingat din po sa mga uuwi ngayon dahil mainit.

0: Radio Guapito.
1: Your bill, sir.
2: What? 40,000 pesos for dinner?
1: 1,400 only, sir.
3: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
1: Your bill, sir.
2: Hmm. Order for more. Dessert?
3: EO. Love your eyes.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-istudyante, Jante, pang work online selling at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
5: Atlantic Bakery, kalusugan nyo'y pangangalagaan.
6: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.

Magandang hapon ulit sa inyong lahat. Simulan na po natin ating estendro para sa draw number 6151. Kamarinisor, let's play STL 3 Pedro. Para sa first 20.

0: na. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yan ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW.
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
4: Magandang gabi po din sa inyong lahat. Simulan na po natin ang ating S10 draw para sa draw number 6152. Camarines Sur, let's play S10 L7 PM draw.

testimony number is 8. Ball number 8. Ating pagbabalik ang ball number 8 upang masama muli para sa pagpili nating second bowling number. Para sa second bowling number, February 8.

0: Paul Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts sa power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current. 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
2: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananoon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidat 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang-Facebook, pang-TikTok, pang-Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX 125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
3: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5 Radyo Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katulang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claims.
4: Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's Lechon Manok, Lechon Sisig, Lechon Paksiw, Special Dinuguan, and Laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.

0: Radio Guapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

RGFM Radyo Guabito. Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Radio Guapito.
1: New B-Meg Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
2: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX. Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
3: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanakat niya sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ang mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung Vivo Book S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX-125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
4: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Mabango mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
5: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
0: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito.

0: Guajapito.
1: 105.5 RG. Good night, Hits.

0: TGFM Radyo Guabito.
1: Your music, your request.

0: mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Relaxing favorites. Radyo Guapito. 105.5. RG Good Night Hits.

0: Radio Guapito. Barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulita iniluto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung nag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao! The Argo Capsule. Follow the Argo. Katulang mo sa buhay.
3: No approved therapeutic link.
4: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radio Guapito.

0: Radio Guapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Radyo Guapito.
1: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaking natulong sa akin eh. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubukan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Sa

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: Goodbye to you, my trusted friend.

0: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbanangat niya sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ang mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga panangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-i-unbit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share, i-manifest na yan.
1: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC, 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design.

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow! Gustong-gusto ko yan!
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Kuapito.